0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo olorun adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun eniko kan wa e gba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni wi pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gba adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristo lo wa wa ninu orin dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin dafidi yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awada bi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to yo fi ayo pada wa yo si ru itire ki nto se alaye lori eti akayi mo fe ke a lo si orin dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka ohun ti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be ni kan o je jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma san ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni we pe se amo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe o ro jina si igba ti a sun we pe daju daju o ro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan a dabi odun kan loju o wa eni olorin yi fin so fun wi pe bi ekun ti le pe de ale kan bi ibanuje ti le pe de ale kan bi irewesi ti le pe de ale kan bi inilara aini bi o ti le pe de ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa oni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti aso be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe atun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti atin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan ape oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa o ni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won loyun ri ti won bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan wonyi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa n yo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti nso nipa iri ti ara re o ti nso nipa idande ati itusile ti awon ni o wa nso wi fun awon elomiran lati se won lori o wa nso fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le fo lo ninu okan won o wa nso fun oni awon ti nfi omije furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije furugbin won fi omije furugbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wo pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo esoko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin.

0: won buku won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu on ti won je ki oye wa ni ni wo pe awon elomiran ewe won ma buku won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma rin ni wo pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dawun ibere kan a mari yin se ki se pe e wa silesin ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo nba wa yanju wahala jesu lo nba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan isu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si we pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun Abraham wipe Abraham awon omo re ni iran kerin wipe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wipe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wipe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re o ranti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun jobu wo jobu ori keta le logun jobu ori keta le logun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon jobu o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa te a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se japapa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa won ma n so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun idi re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa ounje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa naa o mo wipe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ki a ni lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba n so nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya o ni igbagbo ninu olorun o saisan ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se n fi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan yi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni we pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wi pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wi pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o n gberaga lori won wepe owo gba won o ye ki a mo wepe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wepe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo wepe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa Olorun yo to wa sile. Olorun yo da wa need. Ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi. Sugbon kini a le se? Ti a o fi ni idande pipe, idande kikun, kini a si le se? Leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo, je ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo Oluwa ati eni ti Oluwa mo gege bi eni ti re. Ani lati di atunbi ayin lati di omo olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni adota ori ikerin le ni adota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dali ebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse oluwa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse oluwa ani lati je eni ti o mo olorun ani lati je eni ti o ti ba olorun laja nipa kiko ese wa sile a se ti gba ise ori igi agbelebo ti jesu se ati gba agbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori ketadini ogoji Isaiah ori ketadini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aṣọ rẹ ya o si fi aṣọ ọfọ bora o si lọ sinu ile oluwa ohun kan ni o ṣẹlẹ nihin ọba Assyria ni o ran awọn iranṣẹ rẹ lati dẹroba Hezekiah ọba Assyria si n sọ fun wipe ko si bi o ṣe le gbadura to ko si bi o ṣe le gbẹkẹle ọlọrun to wipe ohun o ṣẹgun rẹ ohun o ṣẹgun awọn eniyan rẹ òun ó kó wọn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹrú òun ó sì ṣe ìpalára púpọ̀ sí wọn ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà níwájú olúwa níhìn-ín ni ọlọ́run ti fún ní ìṣẹ́gun bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọba Assyria ó jẹ́ ẹni tí ó ní àwọn ohun ìjà olóró púpọ̀ ṣùgbọ́n ọba Hezekiah kò ní ohun púpọ̀ ẹ̀rù ń bà á ṣùgbọ́n a sọ fún wa wípé bí a bá jẹ ẹni bíi tinú ọlọ́run ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run wípé bí a tilẹ̀ dìde ogun sí wa bí a tilẹ̀ kọjú ìjà sí wa bí àwọn aláìgbàgbọ́ bí wọ́n tilẹ̀ dó tì wá tí wọ́n fẹ́ ṣe wá ní ibi wípé ọlọ́run ní òun ó dá wa sílẹ̀ ọlọ́run ní òun ó gbèjà wa wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n nítorí náà báyìí ni olúwa wí ní ti ọba Assyria òun kì yóò wá sí ìlú yìí bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ta ọfà kan síbẹ̀ kì yóò sì mú asa wá síwájú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kì yóò sì wá odi tì í níhìn-ín ni ọlọ́run sọ fún Hezekiah
1: wi pe o mo pe ko so ija ti oba Syria se si o ti o le se o ni nkan nitori wi pe Olorun ti se tan lati da abobo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun eja ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si o ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ran ti agbara Goliath o ni sugbon ko si o ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni ki won ko si ran ti e ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo ruko oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule o ni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan o ni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo oluwa ni ododo won ti wa ni oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti nsoro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o ti le je pe won ni wahala ninu ebi bi o ti le je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi a ti gbadura bi won wa ni ile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be a ri wi pe ohun ti olorun ti le ma nse ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wepe afe ni isegun afe bori ese afe bori eso afe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo ni David 100 le 7 ogorun le meje orin David 100 le 7 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun nigba naa ni won ki gbe pe oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacobo ti o ro mo oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu oluwa nitori igbagbo ninu oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa ẹni ibi ni ẹ mú apata ìgbàgbọ́ nípa èyí tí ẹ̀yin ó lè máa fi paná gbogbo ọfà ẹni ibi ni ìgbà mìíràn a máa ń gbọ́ tí àwọn ènìyàn wa ní orílẹ̀-èdè wa tí wọ́n ń sọ èdè káàrọ̀ òjíire wọ́n máa ń sọ wípé lágbájá wọ́n ta lọ́fà ni lágbájá ọfà ayé ló wà lára ẹ lágbájá mọ̀ gbà tí wọ́n ti ṣe nǹkan bẹ́yẹn fún kò gbádùn ṣùgbọ́n ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú olúwa bí àwọn tí ó wà nínú ayé tilẹ̀ ń tàfà ìgbà mìíràn ẹlòmíràn a máa sọ wípé ìgbà tí òun sùn lé òru ní ẹnìkan rí òun ló yìnbọn fún òun ló tàfà fún òun bí òun ti jí sí ojú ayé ni òun rí i pé ibi tí a ti tàfà fún òun yìí bẹ́ẹ̀ ni òun bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrora ibẹ̀ ni nǹkan kan tí ó rìn láti ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ni tí ó fi dàbí ẹni wípé ojoojúmọ́ lòun wá ń lọ sí ilé ìwòsàn tí àwọn olóyìnbó ó ní bí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú olúwa ó ní ọfà tí a lè ta láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ó wà nínú ayé wípé ìgbàgbọ́ wa ni yóò dàbí apata tí a ó lè fi paná ọfà ẹni ibi ni kí ni a ń pè ní apata èyí kì í ṣe àpáta àpáta yàtọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí a ń pè ní apata ni pé bí ẹnìkan bá ń sọ òkò ṣé orí àwọn ọlọ́pàá bí ìjàngbọ̀n rògbòdìyàn bí ó bá bẹ́ sílẹ̀ ní ibì kan àwọn ọlọ́pàá lọ síbẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí ti mọ̀ wípé àwọn tí ó ń ṣe ìjàngbọ̀n wọ́n lè máa ju òkò sí wọn wọ́n lè máa tafà sí wọn wọ́n ní àwọn nǹkan kan tó máa gbé lọ́wọ́ bí ata yìí tàbí bí ọta bí ó bá ti ń bọ̀ wọ́n á fi nǹkan yìí wọ́n á fi gbà á èyí ni à ń pè ní apata nítorí wípé kò ní jẹ́ kí ọta tàbí òkúta kí ó ba àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n wá fi ojú sí àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ ó ní lékè gbogbo rẹ̀ kí ẹ mú àwọn apata ìgbàgbọ́ bí a bá ti ń sọ ọfà sí onígbàgbọ́ ìgbàgbọ́ yìí ni kò ní jẹ́ kí ọfà yìí kí ó dọ́dọ̀ rẹ̀ bí a bá mú orúkọ rẹ lọ sí ilé àwọn ẹlẹ́bọlóògùn ìgbàgbọ́ tí o ní nínú olúwa ni kò ní jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó dé ọ̀dọ̀ rẹ bí ó bá dàbí ẹni pé àwọn kan fẹ́ ṣe ọ́ ní ibi wọ́n fẹ́ rán àwọn ẹ̀mí òkùnkùn sí ọ apata ìgbàgbọ́ yìí ló fi máa paná ọfà ẹni ibi ni tí kò ní jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ó dé ọ̀dọ̀ rẹ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan o ní láti sá sí abẹ́ ààbò tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ṣé orí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ó fún wa ní ààbò púpọ̀ púpọ̀ ààbò wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì nínú ìwé ìfihàn orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ nítorí ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn wọn kò sì fẹ́ràn ẹ̀mí wọn àní títí dé ikú ó ní wọ́n ṣẹ́gun èṣù wọ́n ṣẹ́gun dragoni nítorí wípé wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn yẹ kí a tún wo ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá orúkọ olúwa ilé èṣù agbára ni olódodo sáwọ inú rẹ̀ ó sì là bí a bá ti ń gbàdúrà tí a ń gbàdúrà ní orúkọ jésù èyí jẹ́ wípé a ń sáwọ inú ilé èṣù ńlá ni kí ọwọ́ èṣù ọwọ́ ọ̀tá kí ó má bàa tẹ̀ wá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan yẹ kí a ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run èyí tí a ó fi ṣẹ́gun èṣù ṣé o mọ̀ wípé nígbà tí èṣù wá tí ó ná jésù kristi wọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ni jésù kristi ni ó fi ṣẹ́gun èṣù kí a sì rí i wípé a ní ìfàmì òróró yan olúwa ìjẹ́ pé kí a ní ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa bí a bá ní ẹ̀mí ọlọ́run agbára ọlọ́run bí ó bá wà ní ìgbésí ayé wa gbogbo àjàgà tí ó wà ni a ó jà á kúrò ní ìgbésí ayé wa kí a jẹ́ ẹni tí ó mọ ọlọ́run kí a jẹ́ ẹni tí ó fa agbára ọlọ́run wá sí ìgbésí ayé wa wò ó nínú Isaiah orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n yóò sì ṣe lé ọjọ́ náà ni a ó gbé ẹrù rẹ kúrò lé èjìká rẹ àti àjàgà rẹ kúrò lé ọrùn rẹ a ó sì ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ọ̀rá púpọ̀ ohun tí a pè ní ọ̀rá púpọ̀ níhìn bí a bá wo èdè miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororoyan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a ofile ja gbogbo ajaga kuro ni igbese aye wa ati so fun o o ti mo nisinsiyi we pe bi o ba nfe idande idande somo to si re o fe iwosan ni iwosan somo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese somo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun do re o ti di e bi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu jesu christi o lati je eni tin gbadura eni tin gbadura se o ranto owe ti jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le da abobo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a n be lowo re ki o ba le se fun wa ijoduro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi ipururu okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbese aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wi pe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wi pe o ti di atunbi ri wi pe o je omo olorun ri wi pe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wi pe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo ri pe o je eni ti gbadura gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ki o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu christi ye ki a fi eje jesu christi ki a fi weo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wonu re o si ye olododo sa wonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki a emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ki ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun we pe iwosan pe pe yo je ti re we pe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogun olowa.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀kun lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noa, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni títí ó fi di ọjọ́ tí Noa wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noa àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókùn. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni ohun na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun won lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igbati o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si tepepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti tepepe bi o ti gbadura bi o ti sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mu lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu lawon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodomo si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fun re ni oba Salem e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ohun Gomorarun sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli wonyi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji wonyi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon bi won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o je un ti ati menu ba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Kristi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba la lena eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yoro sori Sodomu ohun Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa ibi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ro pe olorun o n pe awon omo Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo Israeli ni akoko ti re Johanu orike dogo ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa asu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o kobe ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka lekan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se kopa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati saigboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko san ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti kon sile, aso ara wa di eleshe, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adurami ni wopi eni kokan wa, ti o ti fi ese le ona ijoba olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu eberu, orikewa, ese ikeji din logoji. Eberu, orikewa, ese ikeji dini ogoji shukman, olododo ni yoyi, nipa igbagbo, nipa igbagbo le ati fi gbawala, nipa igbagbo le afi sowa di mimo, nipa igbagbo le afi nwo wasan, nipa igbagbo le antu wasile, ti anfwani idandi, nipa igbagbo ni amri wa bono e mimimo, biba ti a baptisi wa, ninu e mimimo, nipa igbagbo ni angbe igbe si ayi ashegon, igbe ayye to bori eshe, to se bori eshe, oni shukman olododo, yoyi nipa igbagbo shugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu dido si eyi ni olorun fi han aya lochi we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu dido si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti asi segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o so nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni be ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni wepe okan re wa ninu awon afefeyeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ke dogu e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsun rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba ayere o dibi obu iyo.

kini ere tabi kini adanu ti oba aya lochi eje ki awo Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti oba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o deba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eran ti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wepe eran ti aya loti ikeji ni wepe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wepe ki o bo ninu idajo Olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni Olorun wa se nso lati enu Jesu wepe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihirere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye Olorun wepe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wepe omo Olorun yo ma je omo Olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba Olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi wepe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti wepe awon angeli meji wonyi won so ti to oro fun won so fun wipe idajo nbo won so fun wipe ki won ki o san sala fun emi won o wa n so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo o ni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya loti o ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun wipe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya loti o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni Jesu fun re olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o se bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wipe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun n bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wipe ko se yi to kan mi nitori wipe ojo

that jumbo. Isaiah, ori karun dini ogota. Isaiah, ori karun dini ogota. Ese kefa, ati ese keje, ewa oluwa. Ni bati eli ri ekpe, ni bati owa nitosi. Oni nisese, ti ane anfani. Nisese, ti angbo ikpe. Nisese, ti eko in rere, ti otunjade, ti angbo wipe, oye ki aro nupo adam. Oye ki agba olorun gbo, oye ki aje ti olorun, oni ki a wa oluwa nigba ti a le ri, nigba ti o wa nitosi, ba oni a se wa oluwa bi o ba fe ni igbala. Ese keje, ye ki eniyan boboro ko ona re sile, ki elese si ko ironu re sile, se je ki o yi pada si oluwa. Ohun si shanu fun ati si olorun wa, ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade, o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronu po ada lati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronu po ada o je ti olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin Ewe owe ori kerin ese ikeji din logun ewe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won oloto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a te siwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a te siwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun oni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu jobo ori iketa de logo jobo ori keta de logo ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa de logo ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju Eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mo sese igbala ti o wa lowo wa ki a di mo sese eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mo sese iwa mimo ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo oni ki a di mo sese ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi Ikeji leni adonun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji leni adonun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa eje wo pe a ko gbodo je sekuseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele oluwa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idaje olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun awi pe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi
si eni ti owo re ti te na emi nanga emi lepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi aposteli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala o ni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi lepa ohun kan soso li emi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma noga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi lepa lati de opin iro eje ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi lepa o emi si n tesiwaju lati le de opin iro eje ni fun ere pe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya lordi o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo o se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sun mo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni chiki nani eni to ro we pe a ti n wa si dipa eni to ro we pe anka bibeli eni to ro we pe a jo lo si ago ni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wan je fun nbe tabi mo n toju eleyi mo n toju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sona bi atunse ba wa niwaju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Christi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku gba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je ounje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o dabi oro aya loti ni toto o jade kuro ni Sodomu ohun Gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si onjiya lowo lowo nisisiyi kepe olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbo ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mo sese ki o ma je ki esu tabi awon emi tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju
o ni ki a ma le pancho, o ni ki a ma boju wanyin, o ni ki a di on ti a ni ki a di mu shishin, ki e ni keni ki o ma bagba ade wa, ki o ma si ba e joba lon tabi igbala ko lowo wa, badura ki o sofon lon wipe, o ni pada sayin, o ni baye lo, o ni baye re, a o ni pa ore, mo aye lara, o ni ba idajo to nbo lori Sodomu o Gomora o je omo Olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura.

0: ti o le re le to ba iwe pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le re le ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani re le bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe sopu for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni yi pada fun ara re la je pe olorun fun ni yi pada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni yi pada okan fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni yi pada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni yi pada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni yi pada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyi pada okan yi ohun fe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo oju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni wo oju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erubu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ni a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wipe iyipada yi a n fe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eyi ni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada sọ fun olorun wipe oun fe iyipada oun fe aya titun oun fe okan tuntun bi o ba gbadura olorun pelu emi re yio ba o jeri ninu okan re wipe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o si gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wipe iyipada yi tooto gbogbo o ti de
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa ti Olorun wa. Adupe lopolopo we pe awa se waju yin nisisiyi ki abale je onje mi eti muni idagba eti funi lagbara ki abale ni agbara ati okun lati doju ija ko ese isu ati aye ati we pe ki a ba le ja aja segun ni irin ajo wa si ilu orun rere bi ati wa loni an gbadura we pe e o ko wa lati inu oro yin e o si fun wa ni okun ati agbara ore ofe ati iye ni tooto ki a ba le gbe igbesi aye e ti o je itewogba ni waju yin adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni eko wa wa

o le se fun ara re o ki se nipa imolara ki se nipa imolara nipa igbagbo ni nipo ori ofe ni nipo okun oluwa ni nipa emi olorun ni be lowo olorun ko ran lowo oluwa yo ran lowo Oluwa yo ran lowo mo gbagbo pe ko re o bi o se ngbadura ise isin re yo ja papa nigba to ba gbadura takun takun to ba gbadura lotito to ba gbadura lotito ti okan re to ba bo to dominira to kan re to je mimo ti okan re je funfun be lowo olorun ki olorun ko fo kan re mo ohun elo ti olorun yo lo o jo ohun elo ti a fo mo o jo ohun elo mimo ohun elo ti o se se agbara niye koko na wa ni owo re gba lo si kavari eje na si san sibe ni ha Emmanueli si okan re paya je ki eje na eje to ngwe ni mo ko je ko wole wa nipa eje na la o segun esu wa segun gbogbo idanwo wa segun gbadura oluwa yo mo laja oluwa yo mo laja teswa lati ma gbadura ranti o mo so fun pe a wa niyin fun ise ti o se pataki laipe baba wa ni oluwa yo wa lati buku fun wa nigba to ba pese okan re sile nigba na ni ibukun na yo raye nu re nibi kibi ti o ba wa en darapo mo awon eyan olohun na adura be si tesiwaju lati ma gbadura ma je ki are ko mu onu adura gbigba o ye ki okunrin ko ma gbadura nigba gbogbo lai sare e je ka gbadura oluwa fo tokan mi oluwa mura mi sile oluwa mura mi sile ohun elo si ola ilepa na ni yi o ete ipade yi ni yi ni oruko Jesu ni agbadura baba wa dupe lowo yin tori pe e wa ni lati bukun fun wa awa na si wa ni yin lati gba ibukun e je ki ibukun na ko sokale bi a se tesiwaju e ma tesiwaju pelu wa ni oruko Jesu ni agbadura bi olorun ba ti da adura re e je ki n gbo ami to rin le o tun to akoko fun isin orin ati ijosin.

Eke aleluya. Gbogbo wa mo ni eje ka ke aleluya. Adupe lowo Olorun to pe leyi nsele. Oju re ti ri. Ji isoji kari aye otupo re. Ki a to tesi waju. A fe so wipe baba wa ninu Oluwa eniyan Olorun eniyan gbogbo aye won wa niyin ete ti se leyi ni kia kia won ti mu oro na wa owe ori kerin ese ogun owe ori kerin ese ogun o wi pe omo mi feti si oro mi de ti re sile si oro mi ma se je ki won ki o lo kuro ni oju re pa won mo ni arin aya re kini di nitori iye ni won se iye ni won se fun awon ti o wa won ri wa ri oro na Emma, nto ye ko je afojusin wa re eniyan Olorun to je eyan oro na won wa niyin won ti o wi pe mo ti gbe siwaju yin fi oju re ri jowo ara re fun so ninu adura wa si wa so jade ninu ifisojuse wa duro lori re a o dide ro ba se korin wa ri Igbe aye bi ti Kristi, igbe aye bi ti Kristi. Ati igbe aye to lera ni oruko Jesu. A o korin lati nu iwe orin, iwe eto wa. Kin le dabi re? Kin le dabi re? Eyi ni ebe mi. Mo fi ohun gbogbo aye sile Jesu kin le dabi re nibi gbogbo kin le dabi re kin kun fun anu kin nife kin ni okan tutu kin ma ran awon alailera lowo kin ma wa awon asako kin le dabi re orin 258 ni Eni oni suru ifarada eganu irele ayo ninu iya nitori re kin le dabi re mo wa sodo re lati gba ororo emi re gbogbo nti mo ni ni mo mu wa ti re ni gbogbo re latoni kin le dabi re bi mo tin bebe tu emi re jade sori mi sokan mi si okan mi ni tempili fun o se mi ye laye yi ati orun kin le dabi re kin le dabi re ni iwa mi mo kin dabi re wa fi emi re Kome ni kikon te awuran re si okan mi orin 258

0: There are journeys that demand more than endurance. They require strength that is continually renewed by God. For decades, Pastor Dr. W. F. Kumuyi has crossed continents from Africa to Asia, through the Americas, and onward to many nations of the world, carrying the same unchanging gospel to every creature. Through countless meetings, long travels, and unceasing ministry, the Lord has faithfully sustained his servant with remarkable strength, sound health, and unwavering.
1: Fun irere Olorun je ko sese fun won lati ma tesiwaju lati ma wasun irere npa gbara re won gbadura fun awa laisan won den sise iranse kakiri gbogbo agbaye igbe aye won je ri be ni Olorun eni ton fun won ni okun ton pa won mo ton si fun won ni agbara fun ise isin loni ani anfani lati gba iranse Olorun pelu itara ati edun okan won ni pe lati wasu kan si fo kan okan kan si mu gbogbo okan wa sinu ase oro olorun okan wa ti o kun fun ore si olorun ati pelu ireti nla fun oro re eje gbogbo akodi de duro ki aki baba wa kaabo sori aga wasu iranse olorun Pastor WF Kumuyi.
2: Eke aleluya. Yo je aso didin oro mi ku ti mo ba so wi pe inu mi dun re koja gan ni lati wa ni ile idoma ijoba agbegbe idoma ati lati se ise iranse fun gbogbo aye lati afin idoma nihin ye olorun ki o bokun fun enikokan yin bayi lowuro yi a ko ni gba akoko to mo gun ba se mo se tele kere die nitori wipe orin Davidi orin kokande ni ogof fa ogunjo orin kini lo orin 119 ogunjo orin David orin kini lo oro olorun ese mefa pere ni orin kini ni o si je oro olorun to nye aye pada na ni to ba wo orin keji gun subaye to ba wa di orin kokande ni ogofa iyen gogan ni nigbo se wa din to gun yen e je ki agbadura baba adupe afi ibukun foroko yin nitori ojo olorun olori ofe olorun ologo e wa olorun e wa wu awata wa ninu aye nihin yin okan yin ninu ife okan yin ninu ikaana yin o san de odo enikokan wa ambere wi pe lojo ni yi gan wi pe e o bokun fa awe eyan yin gbogbo awe eyan yin nihin yi gbogbo awe eyan yin ni bi gbogbo ti won so papo nipase ero aye lo dara ero ojo ibokun yin si ori olokoloku e si wa ni ye e bi agbara wo wa e kun wa pelu agbara yin ki aba le e fun wa ni ipa ati agbada ta o le jade lo ka de se ise agbara ise akin nipase oruko olugbalawa kan soso oluwa gbadura wi pe koni se enikeni nihin yi atawon to wa lode ti won tete si wa ti yo padanu ohun ti eni fun enikokan wa e fi idi re mule oluwa ni oruko jesu ni agbadura ki olorun ko boko fun yin elejoku ati bere loni nihin yi nitori pa nbere a fe fi ipile na lele mo ba yin soro lowuro yi lori ipile fun sise ise agbara ninu ise iranse sise ise ise agbara ninu aye ise agbara ninu ebi ise agbara ni gbogbo adugbo agbegbe ise agbara ninu ise iranse wa ise agbara ninu gbogbo ijo ise agbara ninu ijo kokan sibe anilo lati fi ipile lele ninu luku ori kefa anwe ese keta din ni adota luku ori kefa ese keta din ni adota je mo wi fun oni eni keni ti o ba gboro temi yi ti o si se won emi yo fi eni ti o jo han yin oni akoko tomi wa ti o si gbo oro mi o wa so ti o si se eri awon kan meta taye akoko oni lati koko wa na ekeji oni lati gbo iketa ohun ni lati fi si se ohun ti a ti gbo ka fi si se o si pataki awon eyan kan be won ni no didun si wi wa si ile oluwa mo wa ki won wa si soji mo bo wa won wa sinu apero biro apero ta ni laaro yi sugbon bi wa ti won wa won ti gbo awon miran wa won wa mo si gbo leyin igba ti won ba gbo won ti pa won ko fi ohun ti won gbo si se sugbon ogbodo ni o meteta yi papo o wa o gbo mo fi si se nigba ti mo ba gbo mo gba nkan ti mo gbo mo gbagbo ninu ti mo gbo yi bakan na mo si fe fi ara mi sinu kan yi ninu ti mo gbo yi mo si fe se ife yo kuro ife ni eleyi o fowo se eleyi rara o seun gbogbo ti o gbo eyi bayi si ni a le fi ipile na lele ipile ile nla igbe aye to dara ebi to lagbara ati ise iranse to lagbara ewese keji din ni adota 48 o wi pe o jo okunrin kan ti o ko ile ti o si wale jin ti o si fi ipile sole lori apata bi o ba o si ye ko le mo to ba mo nipa ile kiko ye ko mo to ba fe ko ile kekere ati baba to fe pati baba kekere o ni lo ipile repete kan nitori wi pe ki se nto yi o ma wa pe ton titi ojo le de yo si fi ihu si o orule re idi yo si de yo si fe danu o reti yen na tele idi ni to fi je wi pe o ko gbe ile jin ko se ipile to lagbara sugbon nisisiyi ti o ba fe ko ile gidi ti se ati baba bayi o sugbon o fe ko ile ti yo duro ti yo duro ni akoko iji ti yo duro ni akoko ajidayida to ba bilu to ba ni ladugbo yen o gbe le jinle ni toto to ba fe ko ile ti yo ga lo soke to ma garoro bi ile na ba se ma ga to be ni ipile re yo se jin to ki esi leyi ninu aye re awu eyan kan be to je pe won kan ma wa ipile won o je ofege ipile yen to ba je ofege ile na ki yo le duro dede ko ni lagbara bakan na ni ko ni le farada gbogbo akoko idanwo ati yirewo ati oru ojo be ni ko ni le farada gbogbo awon idanwo ti yo wa si ona re sugbon bayi o fe ko nkan to ga ami ohun ti o ga ami o si fe ko nkan ti yo pe titi ti o wa titi ti o si le gba ohun gbogbo to ni lokan titi di opin aye ipile ru nkan be gbodo je yi to jinle oni ojo okunrin kan ti o ko ile ti o si wa le jin to ba ti wa ni ibi te ti nko le tele wa ko wa gbe le jinle gbogbo awon kan ti won ba gbe nibe won ko won danu ibo ase se niye o wa so de oluwa oluwa de wa fi ara re han o si wi pe igbe aye to nfe ki o gbe o je igbe aye to ga o je igbe aye to dara o je igbe aye to ga o je igbe aye to je igbe aye olori ofe nitori na o wi pe baye je ki a bere kiko an bere kiko ile na wa wa koko gbele wa gbele jin ohun gbogbo to ba wa wu jade ohun bu won jade kuro ninu aye re ile ti wa ni betele ti mo ba fe ko ile to lagbara mo gbodo gbele jinle bo si wa gbele jinle ninu okan re sinu ero re sinu aye re gbogbo awon nkan ti ko ye ko wa ni be wa wu won jade nigba to ba si wa wu won jade be wa ko won danu a pe yi ni ironu pe wada eleyi o ye ko wa ni be eleyi o ye ko si ni be eni to ma di eni nla ninu ijoba olorun irufe eni ti yo ni gbogbo ore ofe to wa larowo to ninu ijoba olorun ko gbodo gbe ko gbodo ko ile ofege ko wa gbe ipile ti o wujin nitori na o wa so wi pe o wa le jin to fi ipile sole lori apata crisis ni apata na nitori o wi pe lori apata ye ni emi yo ko ijo mi ijo nas ni si pelu awon omo ijo awon christiani lati ko ijo lati ko awon christiani ireyin si ni christiani awa ni awon eniyan ta so papo lati je ijo lori apata yi ni mo ko ko awon christiani ni mo ko ijo mi baye iru ijo wo o je ijo ti Jesu ati ipo ko ko le ti won fe doju ko ijo na sugbon enu ona ipo ko ko yo bori re ki yo bori aye re e mo nigba miran nigba ti jiji lile ba fe gan ti o ti en ton fe iyanrin o fe eruku ati on gbogbo o dabi eni po tobi sugbon nigba ti iji yi ba de gbogbo awon igi yen wo lule awon ile awon orule ti won o kan ti o do sinsin gbogbo orule asidanu sugbon nigba ti ile yi ba je ta ko daada o ni ipele to do sinsin o si ko igbe aye ti emi o si so wi pe nigba ti iji babu ilu ile yi gidigidi to bi lo ile na to mititi ko si le mi ko le mi kini die onko ile onko igbe aye onko ebi onko ise iranse ti ko ni le mi nipa ipa tabiji ajida yida kankan idire to fi ni lo ipile nitori ti a fi ipile re sole lori apata o ni ipile re lori apata je ki bere lowo re lori kini iwo nko ipile igbe aye re igbe aye christiani re igbe aye emi re igbe aye ebi re igbe aye ise ranse re ipile fun sise ise agbara ninu ise iranse o meta la o gbe yewo akoko koko akoko o ni ipile ti emi fun ise iranse ti a nfe ikeji ohun ni ipele ti o daju fun ise iranse agbara nla iketa o ni ipile ti o duro sinsin duro gbangban duro dede fun ise agbara ara oto e je ka wo akoko bayi akoko ohun ni ipile ti emi fun ise agbara ti a nfe ise agbara tumo si iyanu o tumo si ise nla nla ifi soju se ise agbara olorun ti o ba si nfe lati ni iwa bi olorun nla ori ofe nla o nfe ni iseun nla olorun ninu aye ire fun aye ire nipase aye ire nipase re ko san di odo awon elomiran ele itumo si se agbara ta nfe sugbon eleyi yo nilo ipile ti emi ipile ti emi ipile ti an soro nipa re yi nitori pe o je igbe aye ti emi ipile na je ti emi nitori igbe aye ta an so nipa re o je se igbe aye se iranse o n so nipa ise iranse ipile ti se iranse nitori ile ta an so nipa re yi o ni eyi to duro dede to duro sinsin o duro gbangban o je ti emi igbe ipile ta an so o je ti emi o duro duro sinsin o duro gbangban o si nfe ri ohun to ye lati se igbe aye re si niyi elomiran ko le wa ko wa gbele ipile yi fun e ko wa ko igbe aye emi re fun o iwo ni wa ko ile emi re fun ara re nipa ori ofe olorun awa nwo timothy keji ori keji mo nka lati ese ikokan din ni ogun o wi pe sugbon ohun ko to ko sele ohun to ohun ko mo sele sugbon ohun ko to wu ki awon miran ko se ohun to ka mo miran ko ma se sugbon sibe sibe igbe aye to wu ki awon elomiran ko ma gbe tabi kan ma ko o ko igbe aye o fege nbe yen teni to wa lohun yen o ko igbe aye ori ahan lasan aye deru sugbon iwo ni igbe aye ti lati gbe nigba ta bi o sinu aye yi eniyan to fe ko igbe aye ofege igbe aye ti o jinle e jo a jo bi yin papo iwo da wa nikan ni sinu aye oluwa si sise ninu aye re o n da sise ninu aye re ni olorun si mo wa sinu aye yi fun ete ati erede to se pataki nitori na o ni mo bi pe kile niyan se lohun yen kini ti bi yen se se won ko ipile to lagbara kilo temi se la la bayi mo bigi ki ta npa mo yen sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin ipile yi yo wa ninu aye re o wi pe o ni edidi yi wi pe oluwa mo awon ti nse ti re ati pelu ki olokoluku eni ti n pe oruko oluwa ki o kuro ninu aisododo ele ni ipile na kuro ninu aisododo oto oluwa wa o wi pe emi ti je eni ti lo si bi sonson mo ti n ko awon ohun ofege wa aye re wo ohun ti o ba ti je nigba ti olorun wo ohun to ba ti je nigba ti kristi to fun oloko wo oru eni to ba ti je wo ipo to ba ti wa pelu agbara olorun ati emi olorun to ti gba sakoso aye re to si n dare re wo ohun to ba ti je bi gbogbo igbese kankan to n gbe to ba je pe gbogbo oro enu re to so jade to ba je pe ohun gbogbo to se patapata je eyi ti a ti seto ta dare nipase iwe mimo wo biru igbe aye re ba ti je to ba je pe ori ofe olorun o ti po ni gbogbo wakati ni gbogbo iseju ni gbogbo ojo ati ni gbogbo ose ati wakati lati gba ta ti bi o sugbon ko wa ri be bayi o wa taji o wa wi pe igbe aye ofege ko si mo o so be pelu mi igbe aye ofege ko si fun mi mo igbe aye aye deru ko si fun mi mo o wa ntumo si wi pe o kan duro lofege wi pe ori igbe aye to kan gbe sori ile lasan ti o si ipile ti o si nkan kan ko tumo si wi pe iyan yo wa titi fun gba die ni wa kan fi sibe fun sa die mo fi sibe fun wakati die ni sugbon igbe aye ti re ki se fun sa du die igbe aye re wa fun ohun to je agbayanu ohun nla iji yo gbiyanju lati bilu sugbon igbe aye yi igbe aye mo ba soro eyin ti mo ba soro yi iji ko ni wo igbe aye re lo le bi o ba si nferu igbe aye yi o wi pe ipile ti wa ko o gbodo duro lori oruko Jesu o wi pe olokoloko eni tin pe oruko olowa ki o kuro ninu aisododo wa mo mo sakuro ninu aisododo aisododo ohun ni aisododo ni oro ta lo fun sise to lodi ohun gbogbo ti a ma saba pe ni ese aisododo ohun ni eru wuwo oro wuwo ti a n pe ni sise nti ko to iyen pe o sa o yera fun o kuro o sa patapata kuro ninu ohun gbogbo to ni se pelu aisododo jowo se mo le fo si wewe aisododo iborisa wa ninu aisododo o tun mo si we pe ti o ba ti je aborisa tele bi o ba tin fi aye re tayo ni ojubo ojubo ojubo orisa to tin tele olorun ti aye yi o tun mo si we pe ohun wi pe olowa aisododo iborisa ko si ninu aye mi mo ko si ninu aye re mo loruko Jesu e mo nigbati o ba je eni to se lodi oro olorun tona iwo se lodi si oro olorun so pe se iwo wa so pe rara oro olorun so pe wa iwo wi pe rara oro olorun so wi pe eyi yi ni ona o so pe rara nigba to ba nta ko oro olorun pe be ko si ase ati ilana olorun igba na ni yi ni igba aye re yo je to lodi o so wi pe bo ba wa fe ko ipile ta nso yi o gbode lati sa kuro ninu gbogbo awon to lodi ohun gbogbo to je pe ni gbogbo igba to ti mo so pe be ko fun olowa o wi pe wa je kuro ninu aisododo kuro ninu iborisa kuro ninu ohun to lodi wa kuro ni kuro ninu isekuse wopo awon opolopo awon odo lero wi pe igbe ona igbe aye lati gbe ni rara o je igbe aye to lodi ona lati gbe ona to lodi ni o ni se yi mo nitori o wi pe ohun ko igbe aye otun ohun ko igbe aye nla ninu igbe aye nla to n ko yi bi wa ba wa ko o gbodo ni ipile to jinle bi o ba n ko igbe aye olori ofe ise ran si olori ofe iwo gbodo ni ipile olori ofe ohun kankan to jinle to ga nkan to jin to gboro nigba na o gbodo ni ipile to dara to do sinsin to do gbangban lati se leye e je ki olukuluku eni to nke pe oruko Kristi ko kuro ko sa ko yi pada ki o ronu pe wada kuro ninu aisododo gbogbo kuro ninu iborisa kuro ninu iwa to lodi ati kuro ninu isekuse ati kuro ninu ija awon eyan kan wa ija o ti di ohun to ti di baraku lati gba ti a ti bi won gege bi odo o ma nja lori awon ohun isere mi ni ohun isere mi ni enikeni o ko bo se nja enikeni o ko baba o iya o ko enigba to je odo to kere enikeni o so fun e ba se nlo oro to lodi ati ba se nan ka le bo se eyan ati ba se fi pa gba mu nkan lati fi pa elomiran lara iyona igbe aye ti re niyan o le ko ipile to dara ipile to duro sinsin lori ija o le ko igbe aye to lagbara lori iwa ti ara lori ifagagbaga o le ko igbe aye to dara lori ija ati aso nitori na je ki olokoloko eni to ba fe ko ile nla ile to ga je ki won ko ko sori ipile to duro sinsin nigba to ba wa se leyi o wi pe wa ma wa ni imura sile lati ko ile nla mori awon eyan olorun la ni bi wa je eni to lagbara ni ojo ola re yo lagbara ju ti ateyin wa lo sugbon je mo o rorun in to kan ni lati wule jinle ko wa le jinle ko wu gbogbo amo ti oye ko wa ninu aye re yen eleyi oye ko si ninu aye mi ko oye ko si ninu aye enikeni nitori na wa sa kuro ninu won Oluwa yo ran e lowo ni oruko Jesu bayi o so wi pe ko yera fun aidrodede e mo ki se pa mo nkan to ye lati se isoro ta ni gan ni aidrodede ninu to ye ka se amoro Olorun aidrodede ninu oro Olorun yi ni mo ti se lere fun Olorun pe ngo se ti bi ngo se tohun ngo se o se lojo kan o kuro ni be aidrodede aidrogbon gbon ninu aye wa pe nisisin yi wa wa so ni waju Oluwa wi pe mo ti pinu wi pe ngo duro lori ipinu yi mo fi ara mi je fun Oluwa mo si duro lori ipinu yi o ngogo fun Jesu mo jowo ngogo fun Jesu mo si se yi mo duro lori eleyi nkan wa sile ijosin la koko ijosin mo fi gbogbo re fun Jesu mo jowo re patapata nigbati mo wa ko ninu ile ijosin o ngogo ti mo ni mo jowo fun Oluwa mo tun gba mo pada loni yi wa jowo okan re wa jowo aye re wa jowo ife inu re fun Oluwa Oluwa n wi pe iwa aidrodede re mu kuro gbogbo igba to mo seleri sugbon ki se nigba to ba wa se o se fun gba kokoro sugbon o tele Oluwa titi de opin wa tele Oluwa titi de opin ni oruko Jesu o wi pe olukuluku ti o nke pe oruko Oluwa je ki o kuro ninu idanwo ni oju meji elomiran wa tin dan wo ikeji iwo fun ara re o dan elomiran wo o wa so wi pe yera fun gbogbo eleyi jare ko ninu gbogbo eleyi e ma awon ko ka si idanwo ngo danwo mo kan yiri re wo ni mo kan yiri re wo ni mo kan lu lenu gboran sibe looto o dan wo lati ja bi mo ba fe ja won gbodo wa enikan won gbodo wa nkan kan ti won ba ja nitori na won wa dan awon miran wo awon miran wa won ke se pa kan dan won wo awon gan fun ara won ni oludan wo o wa wi pe o le ko igbe aye to lagbara ise ranse to tobi ise ranse nla lori didan awon miran wo nitori pe o gbodo ran elomiran lowo ni o gbodo ti elomiran leyin ni o gbodo gbe awon miran soke ni bi awon eniyan ti olorun ba fe ko gbe soke to ba wa nwo mo pale bawo lucifer ko ise ranse nla lori eleyi o fe ki a kuro kasa kuro ninu ohun ati ohun gbogbo ti o ba ni si pelu idanwo boya on to e wa tabi o wa latodo re letter to kan oni yera kuro ni gbogbo ajaga gbogbo ajaga gbogbo ayaga to ba wu ko wa ninu ko si ayaga ti o seku mo ni ko si ajaga ti o seku ninu aye re e mo ninu aye je ki n se akawe ni Oluwa olominira owo re dominira ese re lominira lati rin o si ami si yen erogba ero okan re gan lominira bayi o wa lo sile iwe die lara awon odo yen ni ti won ko ara won jo sinu egbe okunkun sinu egbe kan bo si wa de be mo wa pe han odomokunrin omo le omo sosi omo odomobirin tin lo sile ijosin egbe kan nbe ni yi o ninu awon egbe ta si so nipa re yi egbe ni won lokan won lagbara won gboya won ni mo lokan le ko seni kenji mo le dojuko won le dojuko gale eko won le dojuko adari eka ile iwe ejikeyi ohun to si mu ki won je onigboya a kan eniyan be o ni wi pe won dara po pelu egbe awo kan egbe okokun kan o wa ni han kini nigba ni bo ni o se bo ni o se e nigba wo ni o se mo ni lale ni won ba ni wa wa won wa ni fun wa lowo e na wo jade won wa sin gbere si olowo won mu owo nu egbe won won wa mu ajaga wa sinu aye re wa sa fun rupe ajaga be bo ba ti ri igba tele to ba ti gba tele nipa la oni a o jajaga yen kilode nipa ase mi nitori pe mo ni ase lati odo olorun lati jajaga kuro ninu aye re mo ni ase latodo kristi mo si ni fami royan ti emi mimo lati jajaga yen kuro ninu aye re sugbon ti mo ba ni wa si bi yi mo fe jajaga yen to ba wa so pe rara ingo to fun mi lanfani bo ti e ko lorun fun mi lase yen fun mi lagbara yen mo ni agbara mi mimo yen sugbon iwo fun rara re o fa aye gba mi o jowo o tu ba kini mo wa le se o gbodo je ni ti yo so wi pe mo jade kuro ninu gbogbo ajaga yi mo ko ajaga yi mo ko awon egbe yi sile mo kuro ninu gbogbo egbe ti mo ti fira mi ji fun yi nigba te ri ba wa sele gbogbo olokoloko eni to ba wa nke pe oruko olowa wa wa kuro ninu aisododo gbogbo ebukun yo wa si ori re yo fun ni igbala yo fun ni abo to daju yo fun ni pese gbogbo ni aye re patapata ni oluwa yo pese fun lekun rere ni porongodo ni gbogbo ni ka gbogbo loruko jesu e je ki a wa si koko keji baye koko keji oni ipele ti o daju fun ise agbara nla emo oro ta pe ni agbara nla oro meji ti ikan wa to duro ti nkan ba duro gbin o le fategun se o duro si be gbin loju kan o le miti gidigi o duro be loju kan ko si ni biki bire awon igbe aye kan wa be o pe won won kan du si be ni o ti won niye won duro soju kan be ni oru won soke o si be won duro soju kan gbin won o fe yi pada won o fe tesi waju won o fe lo si waju o wi pon ni o ti dara ba won se wa be rara ko dara be ko dara be o le dara ju be yen lo o le se to dara ju yen lo o le lo si ibi giga si o le si ase yori si o le ni opolopo ohun orun ninu aye re si kilore to so pe o ti ni te lorun nigbati ekun rere ti olorun ti o ti si ninu aye re bawo lo si ma so pe o ti dara fun o nigbati ekun rere ori ofe olorun ti ko ti si nibe bawo lo si ma so pe o ti dara fun o be nigba to je wi pe o kan gbe igbe aye ofege ti sugbon eri awon eyan yi won duro ti re ope ni fun olorun pe mo wa si bi lowuro yi ki se lati waasu fun awon to duro soju kan bi adagun omi sugbon lati so fun awon eyan ti won je alagbara mo ni awa ti a je akin ise agbara nla yo si sele ninu aye re loruko jesu baye fun iru ise agbara nla be yo ni lo ipile ipile ti o daju e je ki a wa sinu timothy keji ori keji mo nka lati ese ikokan din ni ogun o wi pe sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin ipile olorun ki lo se o duro sinsin so eleyi le kan se fun ara re bayi ipile to daju ni pe ti ki olorun ko gba isakoso ko je alakoso oludari igbe aye be eleyi ni eyi to daju wa ni lo si waju ni kete ti Christ ba gba isakoso aye re to so wipe iwo lo nsakoso aye yi boya fodi odun 37 ni boya bi odun 32 ni funara lo sakoso aye yi funara tetele fun adorn ni odun tabi anudin 80 odun seyi lo tin kon sakoso aye re sugbon baye nigba to wa mu aye yi to wa fi le oluwa lowo ipile to daju wa wa si ko igbe aye to dara igbe aye olori ofe igbe aye ebi nla ebi olori ofe ise ranse nla ise ranse olori ofe nigba ti o ba gbe isakoso aye re le ti ebi re ise ranse re ti o ba gbe ile oluwa lowo o faaye gba lati sakoso o ni wipe ona ti mo mo gba soro tele o le soro be mo iwa ko lo sakoso bayi oho le ni tin sakoso ona ti mo mo gba ronu o ti ma en ti ma se niyan ti ma se niyan eni keni o le yo kan mi pada la la iwa ko lo sakoso bo se sakoso re lati opolopo odun seyin niyan si wo ibi to ba ra re bayi nisisin yi o wa so wipe isakoso yi o wa ni owo oluwa oluwa yo gba sakoso aye re o gbogbo to je alai lere alai wulo ninu aye re oluwa yo gbon dana o gbogbo rere to ni tele yo wa ko won wa sinu aye re orun ogo agbara yo wa sinu aye re loruko jesu ipile Olorun ti o daju do sinsin o ni edidi yi wipe edidi yi emo nigba miran ti labe majemu lai laje igba ni nigba ti oba to ba fi nkan kan sibe won ko fe ki eni keni ko fowo kan yo fi edidi oba si onte oba olu oba won fi lu awon eso si wa ti won so eni keni to ba fowo kankan yen tabi to ba mu edidi yen kuro to ba fowo kan ele ta ti fi le won ko ni faaye gba ko se nigba to ba to oluwa wa ti ipile re si je kristin edidi yo wa ninu aye re awon eso awon angeli olorun yo si mo seso lori aye re bi emi okoko ba fe wa ti awon miran fe wa lati pa ipele ipile pataki yi ti onte olorun wa ninu aye re yi orun yo le won kuro nitori na nigba ti o ba n fe idani loju yi to daju yi ipile yi onte yi wa wa yonda ohun gbogbogbogbo ihaye re patapata fun oluwa o si ni edidi yi oluwa mo awon ti se ti re e mo ti agbayanu nigba ti oba ni yi oba wa ni bi to ba da omo to ba so wipe lo pe lagbaja wa fun mi inu re dun pe ah oba mo mi nigba ti oga ile eko re to ba mo inu mi dun mo da mi mo ni le iwe yi nigbati oludari igba keji oludari ile eko giga university to wa to ba po to ba da oruko re to ba wu o to ba ni mo mo pe to n board wa fun ni yi inu re dun sugbon bayi olorun orun o da omo olorun eledumare o da omo olupese gbogbo aini o da omo olugbala gbogbo agbaye o da omo o mo oruko re o mo ipinu to ti se o mo ojo ola re o si mo awon aini to yi oka yo si ba gbogbo awon aini aye re pade ni oruko jesu o mo mi ohun olorun o mo emi emi ta leni na o ta ni emi o mo ibanoje kuro ninu aye re ese o di mimu kuro ninu aye re aisan o kuro ninu aye re o mo ki se wi ko mo nikan nigba ti iji to ba fe so woodi ba nbo wa so na re koni fi aye gba iji yen lati gba odanu ti koni fi aye gba iji yen lati bo mole lati bo ojo la re mole koni fa aye je ki iji yen ko dodo re nigba ti o ba si wa nipase ipile yi lo mo o wi pe ki oloko loku eni ti o si npe oroko olowa ti npe oroko olowa oroko kristi bawo nigbawo la npe oroko kristi nigba ta ba gbadura an so wi pe ni oroko jesu ni agbadura an pe oroko kristi nigba ti a ba wa fun igbala ni to so ko so pe eni keni ti o ba sa ke pe oroko ohun ni o gbala a n pe oruko oluwa oruko kristi nigbati a ba n fe le ibi agbara buburu agbara okoko emi okoko kuro ninu aye enikeni bi iwo ba si je kristiani o n gbadura o n pe oruko oluwa bi o ba je iranse olorun nigba to ba n gbadura nigba to ba n waaso o n ke pe oruko oluwa bi o ba si npe oruko olowa to ba pe yo lagbara nipase re nipase aye re ati ninu ise iranse re o wi pe je ki o kuro ninu aisododo kuro ninu aisododo so be pelu mi bayi iha meji ni nigba mi na be aisododo wa ni be o si da be ni wi pe o wa ni be adugbo yen lo ngbe tabi o mo sugbon ni si to ti wa mo wi pe ibodisa yi mi kanihin yi ohun to lodi o yi adugbo yi kan ai iseku se iwa idibaje wa ladugbo yi ja awo odi o yi adugbo yi kan aiwa bi olorun o wa layika yi aijo looto aidro dede o wa layika yi gbogbo awon eyan yi won je alai le duro de idan wo se wa o ji agbegbe yi kan ajaga o wa ladugbo yi mo si fa mo ke pe oruko kristi oni wasu ni mi mo si fe mo ke pe oruko oluwa mo si fe ki oruko oluwa ko ni agbara nigbati mo ba gbadura kuro ninu aisododo mo je kristiani mo si lati ke pe oruko oluwa oluwa so pe beere emi o si wa kiri wa si re kankan wa si sile fun o mo si ma fe beere ni oruko kristi nitori na kuro ninu aisododo mo ma dojuko awon ipeneja ni won gba ti mo n ke pe oruko kristi ti nasareti iwo ipeneja yi dide ko si bere si rin mo gbodo kuro ninu aisododo aisododo ko ni si ninu aye re oni ipile to dajo ti ise agbara nla loruko jesu ami miran koko keta ni yi koko keta bayi oni ipile to duro sinsin fun ise agbara ara oto o je ipile to duro sinsin emo nigbati aje odo a o mo a si fun wa nikan pe ka lo gbin a wa so pe ade baba ti n gbin nkan to n ga soke to n so eso won wa fun wa ni eso kan pe iwo na lo gbin a wa lo si be nigba to wakati die a fe lo wo ki lo de ti kini yo ti ko seta a tun wu kuro a tun lo gbin si ibomiran o to di ojo keji a tun lo yewo o mo na ni lakoko sugbon awo mo odo ni wa nigba yen a tun wu a tun wa mo nkan eyo kan yi a n gbe kaka kere nigba to yato ta lero wi pe ko dagba a ko duro sinsin eleyi si dabi igbe aye wa se ri o gbeyanju eleyi ko sise o koro o tun gbiyanju nkan miran o da be ni pe oko wo yi ko sise o tun gbiyanju oko wo miran o si wu ohun to ti gbin fun rara de lo to fo wa ara re wu ko ba je pe ba tun le lo gbin sibo miran tun lo gbin sibo miran ta ba tesu lati ma se be titi ta fi dagba ta darugbo nkan kan rere ko ni jeyo idi ni yi ta fi gbodo duro sinsin pelu olowa ipile ti yo se ti o ipile ti yo gbe ile laru o gbodo je to duro sinsin wa duro sinsin loruko jesu ati ise agbara ninu aye re yo je yi ti o tayo yo je se eyi to je ara oto loruko jesu e wo luku ori kefa luku ori kefa ese ikere dini adota 46 ese ti eyi fi n pe mi ni olowa olowa ti eyi ko si se ohun ti mo wi baba n pe ni olowa nitori na se o so wi pe o mo so fun yin pe e gbodo wa ti e gbo ki e si se o mo gege bi olugbala o mo gege bi olowa se ohun ti o ti so ki lori ti wa pe ni olugbala to ba faye gba ko gba o la kuro ninu ese re ki lode to ma pe ni olowa bi o ba se nkan ti o so ki o ba le je olowa ti alakoso oludari aye re ese keta deni adota 47 o wi pe enikeni ti o to mi wa ato wa a ko wa sodo ni wa so ato evangelist wa evangelist je iranse ni lati wa kede oro olorun fun wa evangelist ki ko ni gba ni la christi ta wa su ni gba ni la christi ohun ni olugbala nigba ti o ba si to christi wa wa ni gbala loruko jesu christi ohun ni agbara igbe aye wa oni waasu ko ni agbara aye wa christi ohun ni agbara to ba to wa yo gbe agbara wo e yo fun o ni okun o ko si ni je alailera mo wa je ni to lagbara je ki alailera ko wi pe enikeni ti o ba to mi wa ti o si gbo oro mi yi ti o si se emi yo fi eni ti o jo han yin wo ese ikeji din ni adota 48 o wi pe o jo okunrin kan ti o ko ile ti o si wale jin ti o si fi ipile sole ipile to daju ipile to duro sinsin lori apata nigbati kikun omi de igbi omi bi lu ile na o so fun wa wi pe ko si le mi nitori ti a fi ipile re sole lori apata ami igbe aye re otun ni yi o ise ranse re tuntun ni yi ilepa re tuntun ni yi lati owuro yi lo o wa mo bikita nipa tateyin wa awon asise ateyin wa ti si koja ikuna ta ti ni lateyin wa yen ti ni koja baye awon wa were ta ti hu lateyin wa iyen ti lati se ati se nigba to ba mu eyin lowo teyin yen ba jabo ti eyin yen si fo o le so papo mo o le ko nle mo ko so papo ko tun di eyin bo se ri tele mo iyen ti lo sugbon baye ogogoro run egbe egbe run eyin si wa ti o le fi dipo eyin kan to fo danu yen igbe aye re to fo ise re to fo ebi to fo to baje to bo yo le se nkan kan nipa yen mo sugbon orun yo se nkan kan nipa re yo tun aye re se yo tun aye re yo mu pada bo si ko yo tun aye re mo awon nkan to n bere loni yo je yi to gba fi yesi loruko Jesu mo ri awon eyan ti n dide ni waju mi awon okunrin awon obirin ti won tan ti won dide odomokunrin odomobirin ti won dide ti won tan ni waju mi loruko Jesu se asetan je ka tere wa baka jeju o fe fi aye re fun olowa oni olowa nisisin yi wa gba isakoso mo jowo mo kuro ninu gbogbo isododo mo kuro ninu ese mo kuro ninu ibi mo si fi aye mi mo jowo aye mi patapata le olowo nibi kebi to ba wa nawo re soke igbe aye otun bo ohun gbogbo yo di otun nisisin yi to Kristi wa bi enikeni ba wa ninu Kristi bi obirin odomokunrin odomobirin to ba wa ninu Kristi o di eda tuntun ohun atijo ti koja lo kiyesi ohun gbogbo di tuntun to ba nawo re soke jowo dide duro esun kọlọn ko boko fun yin enawo yin soke o si dide duro igbe aye otun ebi tuntun iwasi otun ise otun baba ni oruko nla ti Jesu mo gbadura fun gbogbo awon eyan ti won finu fin do yi ti a fi ijolo to bi pe awon fe ki Kristi ko di ipile igbe aye awon ti won si jowo aye won ti won jowo re patapata fun oluwa oluwa mo gbadura e dari gbogbo awon ese ateyin wa di won loruko Jesu e fun won ni igbala yin igbe aye otun nipa ori ofe lati bere igbe aye tutun lati sesin yi lo oluwa dupe fun idahun ni oruko Jesu ni agbadura ise ranse otun aseyori tuntun wo n to ti se aseyori wo ise asejeun re gbogbo awon idiwo lojo ona to ti ni lateyin wa sugbon lati oni lo o be si kepe oruko Kristi oruko Olowa o si wa lejin gbogbo ti o ye ko wa ninu ise re yen ti o ye ko wa ninu ise asejeun re yen ninu ona to n gba se nkan lateyin wa bayi a wa nfi ipile lele ti Kristi yo je ipile re ise ranse ni bi ebi ni bi ise asijan re ni bi ohun gbogbo to nse patapata onawo re soke nisisin yi a wa gbadura papo bayi agbara otun imo I ogbon otun iran otun imisi akotun yo to e wa ani ipese lakotun ipese lakotun yo to e wa o ko ni je akurete o ni kuna wa je ni tin sase yori baba ni oruko Jesu ohun kohun ti o wu ko ti sele ta ti ko lateyin wa gbogbo idiwa ateyin wa gbogbo ikuna ateyin wa gbogbo aisni aseyori ateyinwa oluwa ajowo gbogbo re sile nisisin yi oluwa agbadura wipe ki e wa di agbara ati okun ninu aye ni kokan nisisin yi ati pe lati nisisin yi lo aseyori nla lati wakati yi lo aluyo nla lati wakati yi lo ise ranse nla lati wakati yi lo e o bai ni awon eyan yin pade o si gbe won lo si ibi giga re koja tateyin wa loruko Jesu e se lona ifi soju se to se san ti gbogbo eyan yo mo pe ni toto o ti gbe mi lo si ibi giga e fi idise yanu yi mule.

ajage yike yi to wuku je o le je se ti aisan ni se ti arun ni ohun ko to wuku je bo yawo lo fo awo ara re fa ni awon ojo iwo ope ati ailoye re sugbon nisisin yi bi o se yi pada kuro ninu won igbe aye otun okun otun atejumo otun yo wa sinu aye re loruko Jesu nebo lo wa ajaga kankan wa ni beyin lati ja baba ni oruko Jesu gbogbo ajaga ninu aye omokunrin mi gbogbo ajaga ninu aye omobirin mi nibe yen e ja won e pa won run e mu won kuro loruko Jesu e so olokoloko di ominira omina lati fo ominira lati lo si bi giga omina lati lo soke ominira ominira ki e ti je ki olukuluku ko ju asegun lo ani ka ju eni to segun lo oluwa e fi di ise iyano yin mule ninu aye eni kokan oluwa seun fun idansi adura ni oruko Jesu ni agbadura o ti down awon adura re.

0: wípé òkúta ìdìgbòlù tàbí ògiri ìkélé tí ó wà láàrin wa wípé a ó wo wọn palẹ̀. Ó sọ níhìn-ín, ó fi àwọn nǹkan méjì méjì ó fi wọn wéra wọn, ó sì sọ fún wa wípé àwọn ìdábò tí ó ti wà láàrin àwọn nǹkan méjì méjì méjì wọ̀nyí wípé a ti mú wọn kúrò. Lákọ̀ọ́kọ́, ó ń sọ nípa ti Heleni àti Jew. Bí a bá ń sọ nípa Heleni, èyí ń sọ nípa àwọn Gíríkì, ṣùgbọ́n ní èdè tí ó lè yí ọ dáadáa, wọ́n máa ń pè wọ́n ní kèfèrí. Àwọn Jew, wọ́n máa ń pe gbogbo àwọn ènìyàn tó kù, wọ́n máa ń pè wọ́n ní kèfèrí, wọn kì í dá sí wọn. Ó ní ṣùgbọ́n bí ẹni tí a ń pè ní kèfèrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àti ẹni tí a ń pè ní Jew, bí ó bá ti mọ Ọlọ́run, àwọn méjèèjì, gbogbo nǹkan tí ó pa àlà sáàrin wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ó mú wọn kúrò. Wọ́n ó di ènìyàn titun, wọ́n ó di ọ̀rẹ́ ara wọn, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ìkọlà àti aláìkọlà. Àwọn tí a kọ nílà ni àwọn Jew, àwọn aláìkọlà ni àwọn tí ó ní àwọn ẹ̀sìn mìíràn tí àwọn Jew tí wọ́n ṣe ṣíọ̀ sí wọn, tí wọ́n sọ wípé wọn kò ṣe dáradára. Ó ní bí wọ́n bá ti mọ Jésù àti ẹni tó ti kọlà àti aláìkọlà, wọn á di ìkan. Ó ní àwọn kan wà aláìgbèdè, ó tún ní àwọn mìíràn, wọ́n jẹ́ ara Skitia, wọ́n jẹ́ nǹkan méjì, kì í ṣe ìkan náà. Aláìgbèdè lápá kan, ara Skitia lápá kejì. Ó ní àwọn wọ̀nyí bákan náà, bí wọ́n bá ti mọ Jésù Kristi, àwọn nǹkan tí ó dàbí ẹni wípé a fi yà wọ́n nípa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ó mú wọn kúrò. Ó tún wá sọ nípa ẹrú àti òmìnira, wípé àwọn tí ó ní òmìnira, bóyá wọ́n ní iṣẹ́ ti ara wọn, wọ́n ní ilé ti ara wọn, kò sẹ́ni tí ó fún wọn sí abẹ́ ìsìnrú, wọ́n ní òmìnira. Àwọn mìíràn tí wọ́n sì jẹ ẹrú, nígbà tí wọ́n ti bá Jésù Kristi pàdé, wọ́n di ọ̀kan náà. Èyí là ń sọ fún wa wípé bí a bá ti mọ Ọlọ́run, wípé a ò ní máa fi ìyàtọ̀ sí àwọn kan tí wọ́n wá láti gúúsù tàbí àwọn tí wọ́n wá láti àríwá, àwọn tí wọ́n wá láti ìlà oòrùn tàbí àwọn tí wọ́n wá láti ìwọ̀ oòrùn, wípé Kristi yóò jẹ́ ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Kì yóò sí ìyapa, kì yóò sí ìdàbò láàrin ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àti nínú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, gbogbo wa yóò fohùn ṣọ̀kan papọ̀. A ó ní Ọlọ́run kan, Kristi kan, olùgbàlà kan, ẹ̀mí kan, a ó máa ní ẹ̀kọ́ kan, ìgbàgbọ́ kan, a ó sì wà ní ìṣọ̀kan nínú Jésù Kristi. Èyí ni Ọlọ́run kọ wa lónìí. Nísinsìnyí, ó yẹ kí a dìde dúró, kí a sọ fún Ọlọ́run wípé àwọn ìwà àtijọ́, ìwà ògbólógbò ti àtijọ́, wípé ó yẹ kí a dágbére fún wọn pátápátá. Ó yẹ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a fẹ́ di titun ní ìwà wa, ní ìrìn ẹsẹ̀ wa, ní ìwọṣọ wa, pàápàá ní bí a ṣe ń bá ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹnì kejì wa lò. Ó yẹ kí a di titun ní ohun gbogbo tí a ń ṣe. Kí a bọ́ àwọn ìgbà ògbólógbò, àwọn ẹ̀kísà ẹlẹ́gbin ti àtijọ́, kí a bọ́ wọn, kí a sọ wọ́n dànù, kí a sì jẹ́ kí ìwà titun kí ó jọba ní ìgbésí ayé wa. Ó yẹ kí a gbàdúrà o, sọ fún Ọlọ́run, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ṣé àwọn nǹkan tí a ń dárúkọ wọ̀nyí, ṣé wọ́n ṣì wà ní ìgbésí ayé rẹ ni? Èwo ni a tún ká àgbèrè mọ́ onígbàgbọ́ lọ́wọ́? Tàbí ìwà èrí, tàbí ìfẹ́ kò fẹ́, tàbí ìwà búburú ìfẹ́ búburú, tàbí ìfẹ́ gbígbóná ẹnìkan sí ẹnìkejì, tàbí ojú kòkòrò, tàbí ohun mìíràn tí kò dára, kí a tún máa ba lọ́wọ́ onígbàgbọ́? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a sọ fún Ọlọ́run, gbàdúrà sọ fún Ọlọ́run. Ìwà ìmọtí ara ẹni nìkan, ìwà ògbólógbò ti àtijọ́, ìwà tí ó ìjà àti ìrunú, jẹ́ kí a sọ wọ́n dànù, kí àwọn kan yìí kí ó kúrò ní ìgbésí ayé wa. Bí a bá jẹ́ olóòótọ́, bí a bá jẹ́ olóòótọ́, kí a sọ fún Ọlọ́run, ó dájú yóò mú ìyípadà rere, ìyípadà ọ̀tún bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọ láti kà, láti kọ́, láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé ẹ̀mí ti ń ṣe àwárí ìjìnlẹ̀ ohun tí ọ̀rọ̀ yín jẹ́. Ẹ̀mí ti ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé ni. Kí ẹ fi fún wa lóòrọ̀ yìí lórúkọ Jésù, wípé ohun tí a ó máa kà, on te o ma ko te o ma gbo we pe ki o yi enikokan wa loruko Jesu iriri ti an pe ni iriri isodi mimo ki o le je ti enikokan wa ki e se we gbogbo okan wa mo ki e tu gbogbo ise ti o wa ni okan ki e tu kuro loruko Jesu ti eyin funra yin o fi wo inu okan enikokan we pe o je mimo o je otun o di funfun we pe a o si gbe igbesi aye ti o teyin lorun ti o mura wa sile de orun ati de Jesu adupe o pe ti gbo we pe e o si se fun wa loruko Jesu Christ Olorun wa ni no ebero ori kewa ese ikewa ati ikerinla ebero ori kewa ese ikewa nipa ife na le ati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Christi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kan na ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti a kaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a npe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma nse gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese ti inu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba nso nipa igbala a nso nipa idariji gbogbo ese a nso nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti a ma ni bi a ba to Jesu wa bi a ba si nso nipa isodi mimo a nso nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki a bo lowo ese ti abinibi ese ti ajogunba ki a ni okan funfun kiki nipasẹ Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipasẹ eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti asin so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni an so fun a wepe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodotun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyi pada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso we pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti a ti ba Jesu pade bi awa ti a ti ni idariji oni bi awa ti a ti ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu e ti an pe ni ese abini bi tabi ajogunba o dajo we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri sodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo nso fun a wi pe aso wa di mimo o we wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon araye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won se sugbon o ye ki a tun ranti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori keta dilogun Johanu ori keta dilogun ese keta dilogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi abati nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo yi ni o mu wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa dara dara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo yi nso fun a wi pe awa paapa a ni ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati inu ladofo o je wi pe awa paapa a ni fi ara wa robo a ni kan ara mo agbelebo a ni jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo iketa Kristiani ni lati gbe agbelebo re lehin isodi mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri isodi mimo yi lati pa mo o ye o si nilo we pe ki a gbe agbelebo wa ki a ma to lehin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Kristi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogire wa ni a n pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon wonyi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon won yi ni an pe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Christi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun wa wi pe tori nitori ti won ni Jesu Christi lo ti lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Christi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko nihi ni ati so fun a wi pe Jesu fun ara re lo nso ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu adamu akoko lo mu wa subu sinu ere ese ni atete ko se aso fun wi pe bi ati subu sinu kanga egbin ese yi ni amu gede gede ese yodundun egbin ese ninu eri ese lode bi ati se alaye kan won yi je ki o yi o wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti anda ni kokan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi ole jija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro sugbon ki aran ti wi pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti n we ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikookan ti o ke pe pelu igbagbo ere ti a n so nipa re yi ko si ohun ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni a fi n we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo wipe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo niwaju olorun loruko Jesu ninu eberu ori keji lati ese ikokanla eberu ori keji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro ye wa lakoko nso wi pe eni kan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti a nso di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso yi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti a nso di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerin dilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso oni nipa ebo yi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese kerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin dilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o si ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun a wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo si ko ofin re si wa le okan yo si ko awon majemo ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je we pe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti an pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je wi pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun enikokan wa olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni lari ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan ye pere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun iso di mimo wa o je wi pe iriri iso di mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati so ara wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun iso di mimo wa nitori be oye ko ye wa wipe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wipe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wipe Jesu nikan Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba timbo lekeji bi ya tin wo iso di mimo yi oro ti a npe ni iso di mimo o tumo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje Jesu eje omo re o ti se ise ase pe ise iwenomo iso ise iso di mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu Luke ori kini ese 95 Luke ori kini ese 95 ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbiyanju to ko ara re ni ijanu
2: fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wa wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba iso di mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri iso di mimo ikini nigba iso di mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si we pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro a si fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese ina yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ite re amu aise dede re kuro a si we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni iso di mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon Ezekieli ori ikerindinlogoji ese ikerindinlogbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi anikeni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni ikoko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a pe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sa bi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti ase adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa le ekeji ki a ke tabi ki a yo awon nkan won yi kuro e lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese ikefa oluwa olorun re duro nibe bi awon won yi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re an so fun awe pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si ayawa ati ka ninu eberu e je ki awon ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Oluwa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigba ti a ba ni isodi mimo gbogbo ikoro ti a jogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori ikejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo niye dara dara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai se yi ni ko si eni ti yo ri Oluwa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe Olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke e je wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti Olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai se eyi ti a ko le ri Olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe Olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo a si ti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigba ti a ba ni isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo o ni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri Olorun lati ese iketa ni o ti so fun wa iriri igbada o tun amenu kan iriri isodi mimo ye ki n ka fun lati ese iketa o ni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba Olorun bi a ba ti n so nipa iriri awon ti o ni igbala ye ki a tun ma menu kan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese keta nisinsin yi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki awo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wo pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon tin kaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wo pe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboku ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboku le awon alai nani eyi o kan mi mi o ni kan fi igbala se tabi iso di mimo alaboku li awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anu gba sugbon alaboku le awon alai laanu nitori won ki yo ri anu gba alabokun fun ni awon ninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboku ni awon ninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wi pe nkan kan wa ninu okan re to je wi pe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wi pe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wi pe o ki yo le ri olorun nitori wi pe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wi pe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wi pe ani lati ni iriri iso di mimo yi o ni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboku ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo esu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba se nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be le won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wi pe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan wonyi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loruko jesu e je ki a wo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo yi pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin esemo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wi pe ese abinibi yi o loruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wi pe
1: akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re on tun so ni we pe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wi pe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to ntiwa lati moti o ntiwa lati jale o ntiwa lati poro o ntiwa lati se on ti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wi pe leyin igbala ko tun si wi pe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati tiwa lati se on kan won yi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wi pe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je tie ko se se fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wi pe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to n soro yi ko ti iba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese keji ni logun ki o ye wa dara dara o n so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma n wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo wa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won a tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to n soro bi aye eni to rinrin aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo anku ete anku ikana anjorun nina an lo gbogbo ye ti yerun ako won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je ru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala
2: lẹyin igba ti o ba ti ni igbala ni oni lati ma bere nisisin fun isodi mimo e lo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebu ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebu oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara o ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo ki kan ti a kan Kristi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati esodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo wo gbogbo sile fun Olorun nitori awon eso Olorun won yi ti ati nka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Kristi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan mo agbelebo oni ife kufe papa a kan mo agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi a ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew Matthew ori 16 Matthew ori 16 ni ese 24 nigba na ni Jesu wi fun awon omo ehi re pe

o wa nbi wa wipe ninu awa ti ajoko tabi ninu awa ti aduro tani yo gun ori oke olowa lo nigbati ipe ba dun nigbati jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo oni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan olorun wa npe onija ni oro yi we pe se o ri olorun ni kehin nigbati ipe badun abi o je ero woran o je wi pe an ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sereje lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe an fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so po olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabo kan fun de awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura ye ki olorun ki o so okan re di mimo sugbon bi o ba ti je apeyida pada wale ye ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apeyida o ti di arufi o ti di elese o ti di omo onina kuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon eserenu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ese abinibi ese ajogoba gede gede re ninu okan lohun olorun fe wenu olorun fe so odotun olorun fe so di mimo gbadura gbadura pelu igbagbo ki o si ranti wipe emi ni yi ani lati kan ma gbelebu igberaga lati inu okan agbo magba ma se fe olorun lati inu okan ani lati kan ma gbelebu ori kunkun ani lati kan ma gbelebu aife se fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu pelu gbogbo ife ani lati kan ma gbelebu onfa to nfa o lati inu okan si on to wa ninu aye ani lati kan ma gbelebu ka to ma fe awon nkan to ndan yiyoyo ninu aye ani lati kan ma gbelebu ife ti ani si awon ara ale
ti o tun fe koja ife ti ani si olorun igboran ti ani si awon ebi wa ti o tun fe koja igboran ti ani si olorun ani lati kan ma gbelebu emi to nle pa nkan aye to nle pa ipo aye emi to nso owo di olorun to wa owo kiri to fe ni lona kona ani lati kan ma gbelebu emi ti ki fe duro di olorun o ti mo fe yo je temi a fi olorun sile a fi oro olorun sile a fi ilana olorun sile a ma wa nkan aye kaakiri oni ani lati kan ma gbelebu bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oni lati ni okan funfun oni lati ni okan ti a so di mimo oni lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko le awon oninu funfun nitori won ki yo le ri olorun

0: Epistle ti Paul apostle si awon ara Rome ori ikeje tabi eyin ase alaimo ara nitori awon ti o mo ofin ni emi n ba soro pe ofin ni ipa lori eniyan niwon igba ti o ba wa laaye nitori obirin ti o ni oko iwon igba ti oko na wa laaye a fi ofin de mo oko na sugbon bi oko na ba ku atu sile kuro ninu ofin oko na nje bi o ba ni oko miran nigba ti oko re wa laaye panshaga ni o pe sugbon bi oko re ba ku o bo lowo ofin na ki yo si je panshaga bi o ba ni oko miran be ni eyin ara mi eyin pelu ti di oku si ofin nipa ara kristi ki eyin ki o le ni elomiran ani eni ti ajinde kuro ninu oku ki awa ki o le so eso fun olorun nitori igba ti awa wa nipa ti ara ife ku fe ese ti o wa nipa ofin o n sise ninu awon eya ara wa lati so eso si iku sugbon ni isisiyi a tu wa sile kuro ninu ofin nitori a ti ku si eyi ti a ti de wa sinu re ki awa ki o le ma sin ni otun emi ki o ma se ni ode ara ti atijo nje awa wa ti we ofin a ise ese bi ki a ma ri sugbon emi ko ti mo ese bi ko se nipa ofin emi ko sa ti mo oju kokoro bi ko se bi ofin ti wipe iwo ko gbodo soju kokoro ese si ti ipa ofin ri aye o si se oniruuru ifekufe ninu mi nitori laisi ofin ese ku emi si ti wa laaye laisi ofin nigba kan ri sugbon nigba ti ofin de ese soji emi si ku ofin ti a se fun iye eyi ni emi si wa ri pe o je fun iku nitori ese ti ipa ofin ri aye o tan mi je o si ti ipa re lu mi pa bee ni mimo ni ofin mimo si ni ase ati ododo ati didara nje ohun ti o dara ha di iku fun mi bi ki a ma ri sugbon ese ki o le farahan bi ese o n ti ipa ohun ti o dara sise iku ninu mi ki ese le ti ipa ofin di buburu re koja nitori awa mo pe ohun emi ni ofin sugbon eni ti ara ni emi ki a ti ta sabe ofin nitori ohun ti emi n se emi ko mo nitori kii se ohun ti mo fe ni emi n se sugbon ohun ti mo korira ni emi n se sugbon bi o ba se pe ohun ti emi ko fe eyi ni ni emi n se mo gba pe ofin dara nje ni isisiyi kii se emi ni o n se mo bi ko se ese ti o n gbe inu mi nitori emi mo pe ko si ohun rere kan ti n gbe inu mi eyi ni ninu ara mi nitori ife ohun ti o dara n be fun mi sugbon ona ati se ni emi ko ri nitori ire ti emi fe emi ko se sugbon buburu ti emi ko fe eyi ni ni emi n se sugbon bi o ba se pe ohun ti emi ko fe eyi ni ni emi n se emi ki n se mo bi ko se ese ti n gbe inu mi nje mo ri ni ti ofin pe bi emi ti n fe lati ma se rere buburu a ma wa lodo mi inu mi sadun si ofin olorun nipa eni ti inu sugbon mo ri ofin miran ninu awon eya ara mi ti n ba ofin inu mi jagun ti o si n di mi ni igbekun wa fun ofin ese ti o n be ninu awon eya ara mi emi eni o se ta ni yoo gba mi lowo ara iku yi mo dupe lowo olorun nipase jesu kristi oluwa wa nje nitori naa emi ti kara mi n fi inu josin fun ofin olorun sugbon mo n fi ara josin fun ofin ese.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori a mo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gbogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi we pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko jesu bi oro yin yo ti ma jade a nbe yin we pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko jesu adupe pe ti gbo a o si ri pelu oju wa a o ni imolara re loruko jesu kristi oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa an soro lori agbara atobiji olorun ati awon oke wa agbara atobiju ti olorun ati awon oke wa olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sarah se nrerin wi pe emi o ha bimo nitoto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun oluwa olorun bi o bi o se bere lowo Abrahamu, oni se ohun kan soro fun Olowa lati se. O wa nso fun o wi pe li akoko ti a da, emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan. Olorun so yi kan na fun o. Bi o ba je ni ti o yagan, o so wi pe ko si ohun to soro fun o lati se. Oni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Jobu ori keje le ni ogoji Jobu ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Jobu ni sugbon lese kese ti Jobu fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa di logun oni oluwa olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori olorun ti an gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti ye o si wi pe olorun ni atobiju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohunkohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ni a fi nso fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobiju ni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yoo di siseese loruko Jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaaso ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa
3: olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nla nla to nshidi nipase olorun wa oke nla nla to nshidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodus orike dogun exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni an so fun ninu chronicle kini ori kokan de logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni din la wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti an sin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju enikankan wa loruko Jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti an pe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbese aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re koni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbese aye re nitori we pe agbara olorun koni afiwe ninu Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon nje tani eyin o hafi miwe tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga kesi wo tali o da nkan wonyi tali o da won moni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won yoroko nipa titobi ipa re nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare moni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbese aye re la sale yi loroko Jesu ninu Efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi ati nwo agbara atobiju olorun wa efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ji gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara tin sise ninu wa o so fun wi pe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wi pe yo se ohun to nbere ikeji yo se eyi to nro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko jesu o wa so pe oju be lo wi pe olorun alagbara atobiju ti se oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa mo ro wi pe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wi pe loni olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji jesu kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eni o mu wa lo si koko keji nsin.

emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu sugbon won o le se won o le le emi esu e jade sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu yi jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere we pe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si Jesu ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbesi aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluran lowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o mo we oke ni eru ti esu gberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi we pe yo sidi je ki n se awon apeere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba n pe nkankan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto.

0: nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe ton se idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esun dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya je si lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teri ba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile ohun ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanu gba ki se ise iyanu bi eto be ni wepe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo ohun ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun gege bi iwo tin fe se o fe nkankan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omobirin re larada ni wakati kan na ninu ise awon apostoli ni mo fe ka oro kan fun o
1: mo gbadura we pe ki olorun ki o se loju emi lati ri itumo ti o se iye biye ninu ti an ka yi ise awon aposteli ori kerin de logun lati ese ike dogbon de ikerin de logbon sugbon laarin oganjo paul o si lan gbadura won si nkorin iyin si olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla si se to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gereti Paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa ni le tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba ti gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko jesu ye ran leti we pe balogun orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timothy kapo ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amularada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won o pora loruko jesu onkon ti baje ibaje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a mu won koro loruko jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wipe o leto si ki se wipe o pe ki se wipe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wipe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wàhálà rẹ yóò dópin àìsàn yóò kúrò a ó tu ọ sílẹ̀ a ó mú ọ láradá a ó da ọ ní ìdè múra sílẹ̀ iṣẹ́ ìyanu ti dé múra sílẹ̀ àánú ọlọ́run pọ̀ múra sílẹ̀ kò sí kò ṣeé ṣe pẹ̀lú ọlọ́run wa múra sílẹ̀ gbogbo àìsàn gbogbo ìṣòro gbogbo wàhálà tó dàbí òkè ni ọlọ́run yóò mú kúrò
2: gba ọlọ́run gbọ́ gba ọlọ́run gbọ́ bí o bá lè gbàgbọ́ ohun gbogbo ni ṣíṣe fún ẹni tí o bá gbàgbọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá wí fún òkè yìí pé ṣídìí ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo si ri be fun

0: Ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.
1: Mo fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu li ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi. Eje ki agbadura Olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade ni loruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu o ri wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisi bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota Olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi Oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi Olorun ba ti se fun o an reti re lati yin Olorun logo

iwọ ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwọ ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwọ ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si n fe riran akoko ise iyanu tire niyi nitori be bi o ba je iwo ni oni iru isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti n setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun won yi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi e ye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dide ki o ma rin.

obinrin rere fun Isaki omo mi e ti won iba fi gbekele Olorun ki won ki o je ki Olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won Olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo ki lo jo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je osilu tele tele o je olowo o je gbajumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigba ti lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja oku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile e ni olorun fi nkilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a ton so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisa bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won ti n si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma n so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma di apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja kuro lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara

0: kuyiwo wepe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun omo israel wepe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wepe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se on gbogbo ti ohun fe won mu lo si ilo oyinbo won mu lo si america won a si je ki owo po lowo e won a je ko ra awon nkan monomono a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi abati n se awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wepe nitori wepe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wepe nitori won se sara nitori be won ro wepe awon o ni igbala wepe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wepe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je wepe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a simi le olorun patapata ki se pe ki a simi le olorun ni owo kan ki a tun simi le orisa ni owo keji ki se wipe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wipe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke nigba kan na o so wepe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ase ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a n so fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba si faye sile ko ni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori kerin dini adojo okan erin efa okan erin efa ori kerin dini adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won ori iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won ori gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wepe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wepe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wepe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese ikerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan won yi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah ori keji Isaiah ori keji ese keji le logun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi o so fun awe pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin eni kokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa o ni bayi le Oluwa wi a si mo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se o ni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele ti re wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bini ba de nigba ti awon ota ba koju oja si o nigba ti o dabi eni pe irumi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma n fi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o nwa je kin se alaye ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun oni igbekele eniyan oni o fi je iborisha nitori pe iru eniyan be o di orisha fun wa o di olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wipe eni ti okan re si si kuro lodo olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele olorun a ma so wipe a fe lo si ilesi nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mo awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma we pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebi ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wa se lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panshaga ko jina si iru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wi pe yen lo to lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafia ara eji a mafia ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abanideṣe paapa nitori ko sese fun eniyan leran ara lati ma fun ni awon nkan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun wa pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi le olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi aba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun eni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o nkon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele olowa ti o si fi olowa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele olowa o gbodo gbekele ise rere ti re o gbodo gbekele we pe ati sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mun ka bibeli o gbodo gbekele wo pe mun lo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wo pe mo ngbadura mo ngbawe ki se wo pe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o nfun fun Jesu no lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele olowa e je we pe bi abaje alaini bi wa la ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele olorun olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mo eto kokoro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko Jesu oto ani lati foruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli nikan soso wi pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon aladupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro we pe eko bibeli eko ihirere wi pe ko to wi pe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wi pe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nke pe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbesi aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je ni to gbekele olorun abi oje eni to ti ronu ku ada patapata ti o nke pe oruko oluwa se oje eni ti o gbekele oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eni eleran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbigbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba jesu joba won ki o le ba jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun ide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu jesu christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Kristi se ise ti o se ti o je wi pe o je etewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronu po ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibikan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibikan ti o ma pese fun o ki o fi igbekele re si gbekele Olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Je ki a gbadura baba wa tin be le orun adupe fun idani loju ti awon akorin fun awe pe ohun la ni olorun wa yo se bi ati wa loni ti a sin gbo oro yin a nbe yin we pe ohun ko ti o je idina ni waju wa ti ko ni je ki awon ohun la ti olorun fe se ki o di mimu se ni igbesi aye wa pelu agbara yin pelu ina ti ju awon kan won yiran e ba mu okuro ki e ju won run patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati olorun fe se ni igbese aye wa ti o ki fidi mimu se e ba won mu okuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo eje ki o je ti awon eniyan yin bi ati nworo yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi esi ti nko wa ti en to wa eje ki ore ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti o fi ri Jesu loju ko oju ni oruko Jesu Kristi Olowa wa loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wi pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbesi aye won bi awa paapa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba awa na pelu o ye ki a mo wi pe ninu ise isin Olorun
0: bi ati ntele olorun bi ati rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapakan ati igboya ni apa keji e je ki a wo heberu orikewa heberu orikewa ese ikarun dini ogoji oni nitorina e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla ranti wipe igboya ni ere nla bi asitin so loni o ye ki a mo wipe bi a ba fe je ere isiti an sin olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo heberu ori kokanla ese iketa leni ogbon awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba ileri ti won si di ti won si di.
3: A o gbadura pe bo oro ti o tenu won jade yo jade pelu agbara iforoyan yo ti leyin yenu re ki o gbadura pe oro enu won yo jade pelu agbara oro enu won yo jade pelu iforoyan yenu re ko gbadura ne oruko Jesu ni agbadura kosi emeji a o gbadura fun ise iyanu igbala pe bi iranse olorun ti sise iranse noro na loni opolopo to wa sin ti won ti ni iriri igbala pe olorun yo fo kan won kan to fi ori ile isile won o si di eni igbala igbala yo wa fun opolopo idande yo wa fun opolopo ti o wa sin loni be ni won o si di eni igbala lotito won o si ni iyipada okan gbogbo awon ti o ti ni igbala oluwa pe oluwa yo gba won la ni gbogbo agbaye kari aye oro re bi o se njade yo jade pelu agbara yo gba opolopo kan la e je ka yanu wa ka gbadura ka so fun oluwa gbadura ki o si fi opolopo to wa niyin pelu orisirisi aisan aisan orisirisi arun pe olorun yo wo won san o ni o ran oro re oro re o si wo won san oro re o si da won ni de bi a o se ran oro olorun jade oro olorun yo wa laisan san oro olorun yo la oju afoju oro olorun yo gbe ara dide oro olorun yo mu gbogbo orisisi aran ku onu aye awon eyan loni o ni pada sile ni ona ti o gba wa loni o ni lo sile lowo ofo ibi kibi ti o ba wa boya yaro owo olorun yo to boya oje afoju owo olorun yo fo to boya ya odi oluwa yo fo to lo idaloro satani olorun yo bi owo olorun yo si da oni de yenu re ko gbadura.

Kini o fe ki Oluwa ko se fun o bi o se wa Kini edun okan re so fun Oluwa Oluwa edun okan mi re ohun ti mo fe ki o se fun mi re o ni bere a o si fi fun o wa iwo si ri kankun a o si sile fun e fun tori enikeyin to ba bere nri gba enikeyin to ba wa si nri enikeyin to ba kankun ilekun yo si ilekun ise iyanu ilekun iwosan ilekun idande yo si fun loni bi eyan olorun yo se gbadura to sise iranse fun wa mo so fun yi pe be ba se gori aga wa su bayi opolopo wa yo be si gba ise iyanu ya inu re ki o ba Oluwa soro

0: ni oruko Jesu ni agbadura. A ki se ope nipa gbogbo are kereke satani bo le pa rin nipa ti ara a o rin nipa ti ara tori pe ohun ija wa ki se ti ara sugbon ni agbara ninu olorun lati wo ibi giga pale house dide lodi si gbogbo ju se satani ti o ba jade lati fe damu eto wa pe olorun orun yo dide lodi si won ni idajo agbara olorun yo si pa won run yenu re ko be si gbase lori gbogbo ju se satani lori gbogbo ju se ota ti o ba fe duro lodi si isoji kari aye yi ni yi yenu re ko gbadura. Ni oruko Jesu ni agbadura. Ami yen o wa fun o. Mo ni ni oruko Jesu ni agbadura. Baba wa ni oni adupe lowo yin. Adupe nitori pe agbagbo. Asimo pe ti dan adura wa. Agbe ranse Olorun siwaju re baba. Won ti wa nigba ta ba be si ma soro jade mo gbadura pe oluwa ise iyanu na yo po ise ami ati iyanu yo po ni ile isoji ati ni gbogbo ni oruko Jesu afi isoji kari aye yi le olowo e wa be pelu wa ki e si pari pelu wa ni alaafia dupe baba wa ni orun ni oruko Jesu onife ni agbadura ami torile ami torobi ara
1: Thank you.

0: to God's call. For many decades, Pastor Dr. W.F. Kumuyi has continued in wholehearted obedience to the commission of Christ, carrying the same life-changing gospel from one nation to another. Across continents and cultures, his assignment has remained unchanged: to preach the gospel, teach the whole counsel of God, minister to those in need, and prepare believers for fruitful service in the kingdom. Behind that enduring ministry is the unmistakable grace of God. The Lord has continually anointed his servant with wisdom to teach the scriptures, compassion to reach the lost, courage to proclaim the truth, and strength to fulfill the work committed to him. Through changing seasons and countless journeys, that divine grace has remained sufficient, enabling him to press forward with unwavering devotion to the Master's command. Today, that same grace has brought him to Otopo, glorious freedom through Christ. As we gather in faith and expectation, we look to God to speak through his servant, bringing freedom to every captive heart, hope to the searching, and fresh resolve to all who desire to walk with him. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, shall we rise to our feet and warmly welcome to the pulpit God's servant, Pastor Dr. W.F. Kumuyi.
1: Thank you very much.
2: Eshulopolopo.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nobody can
2: ko
1: be in
2: the trouble. It's not very bad.
1: Somebody there once again. Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: The Lord set you free.
2: Olorun so e di ominira. Ominira ologo nipase Christe fun iwo. Fun emi. Fun ebi re. Fun awon eniyan re. Atun amo ijoba Idoma ati fun olokoloko ti o so papo mo isoje osupo ni aleye. Mimiran baba awa pelu ayo ati idaniloju awa pelu igbagbo ati igbekele wipe eyin eleda wa olurapada wa wipe eyin leda wa eyin le mo wa igbe aye kokan o wa ni owo yin lale yi ebukun fun enikokan eyi enikokan pada e fi olokoloko di ominira ni oruko Jesu Oluwa dupe nitori ise iyanu te ti fi fun wa ese nitori pe ise iyanu ta ti regba adupe nitori ise iyanu to farahan ni oruko Jesu ni agbadura. Ma se je ki ami re ko ku loko lo sile ni oruko Jesu ni agbadura ki Olorun ko buku fun o lale oni bi a se bere ni bi ni otupo ni poto oje itesi waju ohun ti a ti bere lati osu kefa ni je oni ibuduko wa to keyin wipe Oluwa ti rin lati Abuja olu ilu orilede wa baye arinrin ajo awa ade boko ohun lan la sele ni boko ni awon ojo mejeji yen sugbon eyi yi oni bi keta ni toto nigba to ba de ipo keta agbara jinde yo sise ninu aye re ominira ologo nipase Kristi Oluwa yo so enikokan di ominira ninu efesu ese ori efesu ori keta ese keta din logun pe ki kristi ki o le ma gbe inu inu okan yin nipa igbagbo pe bi e tin fi gbongbo mule ti e sin fi ese mule ninu ife ese keji logun ki eyin ki o le wa le ni lale ye ki eyin ko le ni oye ke le ni mo ki e le noye agbara lati mo pelu gbogbo awon eyan mi mo kini ibo ati gigun ati jiji ati giga na je ni ese kokan de logo 19 ati lati mo ife kristi wa mo ife kristi ti o ta imo yo ki a le fi gbogbo ekun olorun ko yin kẹni kan ko so pe ami bayi ni ese ogun o wa wi pe nje nigbawo nje mo ni nigbawo nigbawo ni olorun yo so aye re dotun igbawo ni olorun yo ja gbogbo ajaga kuro ninu aye re igbawo ni olorun yo fu o ni ominira ologo nje ni sisi nje ni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti an bere tabi ti an ro lo gege bi agbara to nsise ninu wa gege bi agbara to nsise ninu wa agbara kristi ti o nbo lati orun loni yo sise ninu re yo sise nipasẹ mi yo sise fun olokoloko wa ni oruko Jesu o si wa ki o ba le fun wa ni ominira ominira ologo ominira olori ofe ominira nla gbogbo iwon yi lo si nje nipasẹ ori ofe Olorun iyen ni wipe nipasẹ anu Olorun iyen ni wipe nipa ikanu Olorun iyen ni pe nipa tikanu o wu e po wa ninu ide o wu e o wa wipe ati ha omo pelu seke seke nkan to si wa ni fun e ti se ebi o ni to ni fun e ki se ko to fun o ni idaloro si ni to ni fun o nipa ori ofe ohun ni ife o feran re anu o ni an o skanu e o si ni ikanu fun e ni oruko Jesu gbogbo yi nipasẹ igbagbo ninu Kristi anwo ohun meta akoko anwo idariji olori ofe ati igbala fun onirobinu ji okan ekeji anwo ominira ti a fi fun ni kuro ninu gbogbo aisan nipasẹ agbara re iketa anwo ekorere ologo nipasẹ omo etuto wa ewo akoko bayi kini idi ti a fi ni eni eji eta omo e so pe boya toni to mo sin gbogbo gba ni rara be ki se be mo le se meji mo le se meje sugbon nitori wipe nigba to ba nilo ominira mo fe ki o foju yaworan ile to ni ile to ni ajakini to tun ni ajakeji iketa ohun gbogbo to si nilo nigba ti o ba de ajaketa loke nigba to wa ni sale to wo igbese o gbe igbese akoko o gboran o si gbe ese re sibe igbese akoko won so pe o ti de be o to wa to nwa o wa ni ajaketa o to gbe ese re ajakeji bayi mo wa so pe o ti fe de be mo ti lo ti fe de be mo wa so pe o ya gbe igbe ese re si igbese to lo si ajaketa o wa gbese gbe ese re sibe o wa silekun fun o ngbogbo to si wa o wa ni ajaketa o wa le ri ngbogbo bayi ominira mo ni ominira ominira olo nla ominira lori ofe ominira ologo gbogbo re je ti re leyin ni eji eta koko akoko bayi oni idariji olore ofe ati igbala fun onirobinu ji okan ta ni onirobinu ji okan owo ni eni to ronu pe wada eni ti o so wi pe oju n ti mo ti se late iwade n ti mi ran mi lowo oluwa iko to lo si inu re mo o le ni na to wa wi pe igbe aye mi o ti je toke sodu mo ti n lo si le o wa so wi pe in le so pe tori pe enikan lo mu kin se iwa ibi yi bi nba te wo gba ibi yen o ni le mo mi lara mo toro aforiji emi ni elebi na eni ti o wa to wi pe emi ni elebi iru eni be la pe ni eni to ni robinu ji okan o wa so pe nkan to pa aye mi run lateyin wa nko to fi aye gbadu re mo ko ni nipa lori aye mi mo lati pa aye mi run eleyi ni onirobinu ji okan onirobinu ji okan yi idariji nbe fun e ani ni bi lale yi igbala wa fun e ani ni yi loni loruko jesu ranti awon oro yen idariji ati igbala awo ise ori karun ewe se ogbon ni be oni olorun awon baba wa ji jesu dide nigbati jesu ku esu lero wi pe ohun gbogbo ti dopin o wi pe mo so ko si enikeni ti o gba idariji ko si enikeni ti o ni igbala ko fe ti enikeni ko ni igbala e mo redi e nitori wi pe ohun fun rara re yen satani ko ri idariji gba o dese e o lai si enikeni to dan wo ironu nipa re ada gege bi lusferi irawo woro ada oni gbogbo agbara oluwa te fun ni sakoso lori awon angeli ni toto o je olori sugbon nisisin yi o dese lai si oludanwo oluwa wa le jade kuro ni orun bayi nisi to wa ti mo wi pe ona ohun ati fi agadagodo ti pa titi aye raye onu apadi lo nduro de bayi o wa nfe ki gbogbo eniyan ki o tele ohun leyin lo sonu apadi emi o ni te satani lo sonu apadi emi pelu ipinu tara mi ti mo se fun Kristi emi o ni tele lo iredi ni yi ti o fi le Kristi emo nigbati a bi Kristi o lo sinu Herodu iyen esu o wa so ninu Herodu wi pe e lo gbe o so fun awon amoye pe egbe omo yen na wa kemi na ki le mo bi ta bi ki le alagaba gebe to ti gbe nu aye ohun ni Herodu o ni buburu lati se lokan eni keni to ba si ntele Herodu o je alagaba gebe o lo fe sin o fe tere ba fun fe fori bale fun o gbogbo to se fe se ni ki o le pa Jesu run ko le pa sugbon ko le ri Jesu parun ko le ri wo pelu parun nigba to se o ni ijakole erogbo kan re gangan wa jade ninu iwuwasi ati ise re e mo ko si beyan ti rule ko diban to ise re yo fi erogbo kan re han o wa pa gbogbo awon omo kekeke wi pe igba ti mo ba ki opolopo yo ti wa lara won ingo ti pa Jesu mo won sugbon nigba to se Kristi o gbe o si gbe igbe aye pipe o wu opolopo awon alaisansan o da awon onde ni tu sile satani wa wi pe kini mo le se nisisin yi nitori o ti dabi eni wi pe o gbajumo awon eyan ti mo o ti nse akanse yi o wa won lati lo wo sinu okan ninu okan awon omo eyin re oruko eni tin je Judas Iscariot baye Judas Iscariot o wa tewo gba erogba satani lati sise fun nigbati o nteli Jesu leyin with ki ete ati erogba esu pe ki ohun satani ko ba le pa Jesu eri kan gbodo se sugbon satani ko mo wi pe nkan kan miran be leyin kan ma gbele ebo wi pe nkan kan miran be leyin iku Kristi pe nkan kan miran be leyin sinku Kristi ni ojo keta Jesu lo wa jidide wa jidide aye ko ni sin o sinu ese re kuro sinu itiju re sinu ibanuje re sinu aisan re sinu ijiya re bayi awa so fun wa wi pe olorun awon baba wa ji Jesu dide eni ti eyin pa ti eyin si gbe ko sori igi clearly die ewese kokan le ni 31 ohun ni olorun fi owo otun re gbega lati je omo alade weleyi ati olugbala olorun jidide ki o ba le je omo alade ati olugbala oro ta pe ni olugbala omo alade ya le pe ni oluwa oba oluwa bayi o ti wa di oluwa ati olugbala bi oye le se wa yi o wi pe olorun baba olorun ni orun o ronu nipa re ati pe ni titori ti re o lo se ji Jesu dide omo bibi re kan soso pe ki o le di oluwa ati olugbala re we leyi lati fi ronu pe wada fun Israel fun gbogbo orilede ati fun gbogbo awon orilede ni toto olorun so oyan Israel gege bi orilede lati je imole fun gbogbo orilede to ku oluwa o si ti fun wa ni oro olorun o wi pe ohun ni lati fi ironu pe wada fun Israel ati idarijin ese ede ta fi wa ni bi lale yi pe ki iwo ko le ni idarijin ese gba ami to dara emo yo mo ya mi lenu ki o gbe mo gbe nikan o si lo si eti odu o ni ladugbo lowo re ike o si ni ife o si de bi odu na o ririn ajo lati ona to ji lo si ibi ti odo wa lati lo pon omi ki o ba le to ara re lara ko le to ogbe re ni yi ni o ti ri omi bu omi o wa so pe mo yi okan mi pada mo so wi pe se iwo logbon lele ya bi iwa siwere wi po ririn ajo to to bayi o lo gbogbo jo ona yi o se gbogbo to se nipa ririn ajo to rin yi o wa de bi ti omi wa kilode to bere ko bu omi ko tu ara re lara ko tu okan re lara ki o gbe re ko tan mo soro nipa re ni o ti wa wi pe ki ebi to mu wa lale yi oluwa o fe mu ebi yen kuro idalebi to nru kaka kiri wi pe ni gbogbo igba nigbati enikan ba nso daada nipa re ti ori re dabe ni ko fe mo wu pe ni lani mi eri okan re olopa ti nu yo wa gun oni kese pe mo je ko ri ewu ko mo emi eri okan mo mo bo se je ni to buru to bo se je olubi eniyan to bo se je elese to a si mo eleyi nitori pe gbogbo eyan ni o ti se ti mo si ti kuna ogo olorun a ko ye fun ogo olorun a ko ye fun ore ofe olorun a ko ye fun iseun olorun be ni a ko ye fun idariji olorun gbogbo won yi o wa je ni pori ofe lari mo gba bayi o wa wa si eti omi na o gbodo ni gbogbo mi to fe ti yo tan ogbe re ti o tu o lara ni oruko Jesu idareji wa ni bi fun loni igbala wa fun ni bi loni ni kete to ba si ti gba idareji esu koni ni o kankan lati so nipa aye re mo ni kete ti o ba ti ni igbala je kin se alaye leyi fun idareji ati igbala awon ti o ti ri idareji gba won wa lode ode abo ode ipamo ti olugbala ati ti oluso agutan bayi bi osu wa to wa teba to wa teriba to wa bebe to wa gbadura to wa se ileri pe olowa dariji mi mo se nkan wonyi ninu iwa omugo mi ikutun ni seru re mo logan ni wakati yen bi ti ale yi yo fun ni dariji bayi nigba to ba wa fun o ni idariji ran ti o tin lo pa ka kere pelu awon to wa lode lohun yen kosi abu kosi ojiji kankan to wa kosi akosile kankan lorun wi pe orun da omo orun ojo ni ipese kankan bayi ti wa gba idariji o wa mu e o wa si onipo pada o wa mu o wa si abe ojiji yere abe ile re abi orule re o wa wi pe bayi ogiri ile yi la mo pe ni igbala bayi ti wa wo inu igbala re sugbon ki o to wole wa ko to wole wa si bi abo yi ko to wole wa sinu ile yi ko to wole wa sinu ijoba na ko to wole wa sinu ile igbala o gbodo kokon ni idariji idariji ni saaju idariji yen si wa ni arowo to fun o lale yi enikeni ti yo ba si pepe oruko olowa ni a o dariji enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ni a o gbala o je ti re lale yi so wi pe mo ri igba ami ninu aye re ninu kolose ori kini mo kese kejila kolose ori kini ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole a dupe lowo olorun nigba ka wa ninu okokun awon ise wa ninu okokun ni igbe aye wa ninu okokun ni ise wojuse wa ninu okokun ni jowo je ki ele je koye to yi tumo si ko yi o iyen ni pe loju ojo gan losan gan ani nita gbangba ni loju gbogbo aye sugbon o bu ara re pelu aso okokun ikoko ka mo ba da omo en ke ni o de omo ele ran mi leti nipa enikan ti o sise nile ise kan o si sise nile oje nigbati won ba pa die ti won to awon eran yen won ko sinu o ti mo nkan tutu ero amule mo mulu nkan tutu no freezer nigba ku gba ti o ba fe mu ninu awon ekiri tabi eja tabi eran tabi adie nibe yo wo tun yo wo si nigba ti o ba ri enikeni yo di owo re be yo mu ikan a si fi sinu abe aso re nigba to ba di enu ona ti wole won gbekele won gbagbo won ko ni yiri re wo o se leyi o nlo lori kori lo mo se be won wa so pe a ke lo nse le eni kan ji eran ni yi ninu ile itaja ounje yi nile olounje yi kese gbogbo ta fi sibe lana la ba nibe mo loni o gan yo mo so pe ta lo wa ndan kan bayi iwo amo toku na yo mo so pe ta ni ndan kan ji iwo o fun ara re yo mo so pe ta ni se be bo se se gbogbo gba niyan emi oni da po pelu reyan be mo ran ti o dabi Jesu Kristi wi pe okan ninu yin yo fi mi han John Johanna wi pe se emi ni bi iwo ko Peteru so pe ije emi ni bi oni Jesu so pe rara o ogbeni na ke loruko re Judas Iscariot o wi pe emi ani bi la ko kan so ti gbogbo amo to ku na so eni to njale yi ni gbogbo igba lo mo se nkan yi nigba ti won wa nwa ta ni jale ninu le se yi to nje yi o ngan na wa so pe ta le ni yi eni wo lo ji eran ninu kini yi dabi eyan gidi eyan gidi lo dabi sugbon o je elese nigba to ya lojo kan okan ninu awon eniyan o wa se agbelewon ayewo o lo sapamo sori orule ile eni yo si mo nigba to nwo le pe loni oni loni je eni to nji kan ninu awon ero amomi tutu yi ngo mu o be ni yi se mo ti tele o wo tun o wo si so wo mi ni waju nbi nigba ti mo ni ni yi iyen ni oke ni idabu bayi nigba to wo waju to ba wo e waju ta beyin gbogbo re idabu ni yen o ro pe ko si enikeni o gbe owo re sibe o ji nkan yen ko gboju ko soke ko wo oke o ro pe ka lo ba ti wo oke ni iba ti ri oju kan lori orule ile to nwo nitori na o ji o si lo nigba to di ojo keji eni to wa ni ori orule ile loke oso kale o wa mu oni omo mo ri ola na iwo ni eni dudu ole iwo ni odaran na iwo ni ogbe ni odaran na iwo na lele na rara ngo jale ni a wo bi ti mo di o si loke wo ju fere se loke ye to lu yen o wo tun o wo si nitori pe o loye pe ko wo ke o ri mi emi ri o kedere o ni ah jomo toro aforijin gbe ni pe rara ke se toro aforijin o se ju be lo bayi ni ile ise yi igba ko gba ti mo ba so fun wi pe se ise asele fun mi wa sise asele o fa mi o ise asele yen emi ni o si gbowo re sugbon iwo ni wa sise na oni bo ni sese yi eh ngo lo fejo re sun fun awon oga ile ise o ni dana mo binu ngo se nitori na ni ojo keji o tun wa loni wa se ise asele fun mi sugbe emi kini ni won gba owo re oni mo ni bi kan ti mo fe lo eh oni bi to fe lo nda ngo so fun oga ile ise nda na mo binu ngo se o wa di eru elese di eru ni elese nigba to wa ya o wa lero wi pe igba wo ni mo fe se gbogbo eleyi da ti won mo sise eru yi fun okun niye nitori pe ngogboju so keke nwo ke lojo yen nigba to ya lojo yi o wa tete de o wa lo si odo ga ile ise o wa so fun oga ile ise o wi pe mo fe toro aforijin fun iwa boboro ti mo tin se ni ile ise yi lateyin wa mo fe fi ejo ara mi sun mo nilo idarijin o wa kunle o wa ni oga eran to ti mo nwa emi ni kini na emi mo nji ni gbogbo igba emi ni elebi na mo toro aforiji jowo dariji mi oga ile ise wa wi pe ele ibo buru sugbon nigba to ti wa to ti mo wa fun ara re mo dariji o mo se be mo mo ni akosile ti o dara nipa re mo ni akosile buburu mo adariji o lale ye o si ni o gba idariji okan re dominira I okan re fuye inu e dun nigba to pa senu ise re ogbe ni na to wa bo se mo wa wi pe emen ti mo so yen o wa oni loni yi o wa se ise asele fun mi oni rara iwo ni se ise asele kankan fun e idariji yo fo ni mu lokan le idariji yo so dominira ogbe ni yen ba so pe o so pe o ni sise asele fun mi kin si gba owo ba se mo si lateyin wa tele ma lo fejo re sun oga ile ise o ni se mo le mu lo sibe ko lo fejo mi sun se kin mu lo nitori bi pe o ti tun ona re se iwo na yo tun ona re se loni logan ti olorun ba ti darijin o ko se mi okoko kankan to le fi esun ikikan mo ko si satani to le fi esun kan mo sugbon loye loye wi pe gbogbo to tin se eh eleyi o mo okunrin yi o mo obirin yi o mo nitori ko wo tun owo si to si woke oju kan be loke to nwo e ni gbogbo igba ohun gbogbo to nse o mo satani si mo idini yi ti satani fe mu o wa si abe ide nitori pe iwo ni elebi na sugbon nigba ti o ba lo ba eni to wa loke oruko re ni je olorun eledumare o si na jesu christ lati ko fun e o si wi pe o ku fun mi o gba idarijin nigba ti satani ba wa de to ba so pe wa se se asele fun mi loni o kini wa so rara ko si to jo sugbon elebi ni rara ngo si elebi kankan mo ati dare awon ese mi jin mi a dare ese re jion eredini ji ta fi ni idariji olore ofe ati igbala fun onirobinu ti okan ewe ese ketala eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun nigbati o ba je wa awon ese re ti o si ko awon ese re sile ti o si wa di onirobinu ji okan olon si da eyi mo wi pe ati gbo kuro lowo agbara okunkun o si ti si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re ami wese kerinla ese kerinla ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese laloni bo si wa kege bi onirobinu ji okan pe mo toro aforijin fun awon ti mo ti se lateyin wa mo opolopolopo nti e le ranti gbogbo re mo oluwa yo darijin o e wo koko keji bayi koko keji o ni ominira ti a fi fun ni kuro ninu gbogbo aisan nipa agbara re o fun o ni ominira kuro ninu aisan ise ori kejo awese karun ise ori kejo ese karun Philipi si sokale lo si ilu Samaria o sokale lo si ilu Samaria o ile isan kankan fun e Jerusalem o wa loke oke ni Samaria o wa ni ile awon eniyan ti won gbe ni Samaria to ba mo itan yen daada won je awon eniyan ti won ko Christi si waja kuko yi ireni ti Jacob ati Johannu wi pe Oluwa se ka pe na sokale ko jo won run bi Elijah sese Jesus so wi pe rara nitori wi pe bi Samaria ti e wa nile o mo wi pe ohun yo ku fun gbogbo eniyan ni aye gbogbo eniyan ni awujo gbogbo eniyan ni Samaria bayi akoko na wa de ti awon eyan to wa nile awon eniyan ti won wa ni afonifoji ni afonifoji di baje afonifoji iparun afonifoji ti ai ani ibanuje okan bayi won wa ninu o sokale lo ba won e je ka lo ba gbogbo eyan lo si won je lese lo ba won won je olewu eyan lo ba won bo si se nto won lo kini wa se o kini ohun se o wa aso Christi fun won o wa aso olugbala fun won o wa aso oluwosan fun won oludande fun won ewu ese ikefa o wi pe awon ijo eyan si fi okan kan fi yi si ohun ti Philipe so pelu okan kan pelu isokan won fi okan kan si ohun ti Philipe nso nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse nigbati o ba gbo iwasu na ti o si gba gbo ise iyanu yo tell.

pada ninu ipa re si inu aye re ni oruko Jesu. Ewo Romu ori keta, Romu ori keta, ese to siwaju iyen ni ese keta le logun o wi pe gbogbo eyan ni o ti se ti o si ti kuna ogo Olorun ninu aye wa ati kuna ogo re ati kuna agbara Olorun nitori aje elese la fi padanu re lateyin wa padanu ogo re a padanu ore ofe re a le se nkankan to dara a si kuna ogo Olorun sugbon nisisin yi aje onirobinu je a wa to Oluwa wa a wa so pe Oluwa mo toro aforiji ko ye ki n se gbogbo ti mo se yi Oluwa so pe iyen dara o dara o da mo darijin o gba idarijin lale yi oni gba lalale yi wo nkan to tele ni ese ikerin le logun bayi Romu ri keta ese ikerin le logun 24 awon eni ti an da lare lofe nipa ore ofe re da lare ke se da lebi o nigba to ba to Oluwa wa o neto lati da lebi nitori ko gbogbo patapata to ti se sugbon nitori ife re o se ko fun oni nkan to ye ko da lebi o gboju fun gbogbo to ti se da gbogbo iwa buburu ati iwa ope igba igba yen Oluwa gboju fun o ti wa ronu ko wa da bayi o wa so wi pe awon eni ti an da lare lofe ke lo le to fi je pe lofe ni tori pe Christ ti san gbese re o si tun le san mo ju o ti Christ ti san lo Christ san pelu eje re nitori ko si san pelu eje re o san gbogbo re gbogbo re gbogbo to je gbogbo gbese to je gbogbo ohun ti o le san o san gbogbo re fun o ko je gbese nkankan iwo lo je opolopo iwo le je gbese ohun popo bayi o wa san gbese ohun to won o je nitori pe wo o le san gbese to je o le da san nitori idi eyi gbogbo ebi o lo nisisin yi gbogbo idalebi o ti lo bayi gbogbo ikaare eda omo eniyan ikaare ti enara gbogbo won yi ti lilo o wa fi okun olori ofe sinu aye re nitori pe nisisin yi ada olare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Christ Jesus idande ti o wa ninu Christ Jesus o le ri irapada yi ni ibi kankan ni odo enikeni nipase enikeni ya ayafi nipase Jesus Christ eni to ku fun o eni ti o ta eje mimo re eje ti o lese eje ti o la ba awon ti o la buku sile fun o ari irapada yi ninu re wo ese ke dogbon ese ke dogbon eni ti Olorun gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re baba tin be Olorun ko gbe angeli kale lati gbo ola o le mo oruko awon angeli emi na mo die angeli Michael mo mo lati pa ninu bibeli angeli Gabriel mo mo oruko yi lati ninu bibeli sugbon inji o mo ko ran angeli Gabriel ko ran angeli Michael lati fun oni gbala Olorun baba o ti ran Jesus Christ pe Jesus yo je olugbala olurapada re oluwosan re ati oludandi re nigbati o ba si gbagbo loni lale oni yi yo gbo la loruko Jesus o wa tesi wa lati so pe lati fi ododo re han ni igba isisin yi imukoro ipare imukoro ese ki o le je olododo ati oludarade eni ti o ni ese ikerin din ni ogbon ese ikerin logbon lati fi ododo re han ni igba isisin yi lowo lowo bayi nigba ko gba ti o ba wa bi ti ale yi iyen ni
sisin yi idareje si to e wa ni sisin yi igbala yo je ti re ni sisin yi imukoro irapada ipare gbogbo awon ese re o to e wa ni isisin yi ki ododo ki o le je olododo ati oludalare eni ti o gba Jesu gbo eni ti o gba Jesu gbo ohun gbogbo to nilu lati se ni yi mo gbagbo mo gbo koko fun mi lori ge agbelebu ni kafari mo gbagbo nipa ina re amumi larada mo gbagbo oja gbogbo ajaga o pa gbogbo isesurun emi gbagbo o fi ara han ki o le pa ki o le mu gbogbo ese re kuro emi gbagbo fun olukuluku to fi julo to pelu gbogbo okan re ti o gbagbo a dare awon ese re jiyan amu awon aisan re kuro amu arun re kuro gbogbo agbara emi okunkun yen o di wiwo pale o di fifan kan o di eyi ti ko lagbara mo mu oni le yo aye re lenu mo lale oni yi o si je asale idarejin re lale oni ohun ni asale igbala re ranti wipe baba o ti fun yen o ti fun Kristi o ti fi Kristi fun wa lati fun wa ni idarejin ese o si ti je ki o je omo alade ati olugbala fun enikeni ti yo ba kepe oruko re iwo si ni eni na wa kepe oruko Oluwa lale oni yo dari awon ese re jiyan eleyi to kere ati n to tobi eleyi to han si gbangba ati eleyi to je ti ikoko eyi ti o banuje lopolopo le lori wi pe sa wa le dari ile jin mi bi lale yi Oluwa yo dari gbogbo re jiyan lale yi yo si fun o nigbala igbalaye a o si damo ni orun nitori pe ori gbatara lati odo baba nipase Jesu Kristi so wa ni be so setan fun idariji yi so setan fun igbalaye te ori re ba ko si di oju re te ri re ba di oju on di oju ko ba ye pe gbogbo awon nkan to fe pe akiyesi re ni wa mu kuro ni oniraye wa le pe Jesu nikan lo nwo o ni wa ma fi oju inu re wo so fun Oluwa pe mo mo mo ti se awon to buru mo wa lara awon to ti se to si ti kuna ogo Olorun sugbon nisisin yi adami lare nipase Jesu Kristi eni ti o ku fun mi eni ti o san gbese re igberaga je ese emi lagbaja ni mi emi kini ba ese to mo le buruku ni o lati so fun Oluwa pe ese igberaga ese wiwo aworan ni hoho ese ti de baje to n ba okan re je o n ba aye re je pelu awon nkan to kun fun ere elegbin ohun idibaje yen so fun Oluwa pe elebi ni mi Kristi si ku fun mi pe ni akoko yi ni wakati yi mo gba Jesu Kristi gege bi olugbala ati Oluwa aye mi to ba ronu pe wada to si joni robinu ji okan o n fe idareji ologo nibikibi to ba wa nawo re soke ami idareji nto e bo bayi nisisin yi ni wakati yi fun iwo nawo yen soke to ba nawo yen soke bi o ba nawo re soke jowo dide duro
so fun olowa fi han si olowa wi pe o gbagbo pe jesu christ o ku fun o ko ba di je wi pe gbogbo ebi re gbogbo idalebi re gbogbo ijiya ese yo di mimu kuro no wo re soke ko si dide duro so pe emi ni olowa mi fi esu keken ni keni wi pe eniyan buru emi gan emi ni elebi na o si nfe da o lare bayi logo ti o ba ti ye aye re pada mo se fi aye gba igberaga lati fi eto idariji duo igberaga ti esin igberaga ti titan ara re je pe mo iyan to da ni mi gba to dara to ye fun orun o je elese ko si si elese kankan ti yo le wo ibe so fun olowa te mo wa nihin yi ki se lati so pe mo je ni nla mo je ni to dara mo je ti bi tabi ton re ara re sile ni waju olowa je wa awon ese re na wo re soke ko si dide duro na wo re soke ki o si dide duro o so pe olowa emi ni yi mo de mo bebe fun anu mo bebe fun idarijin enikeni ti yo ba sa ke pe oruko olowa ni a o gbala yo si ni gbala ranti nobo re soke ranti dide duro fi ara re han wi pe onilo idarijin olowa ati imukuro ese imukuro gbogbo ese re yo si mu gbogbo re kuro patapata wi pe gbogbo iranti awon ese yi ati yo ri nibe mo yo pa gbogbo re re yo mu kuro ninu owe akosile re dupe lowo re fun eyi o ti se iye fun o nipase anu re o ngba ola nitori kaanu re o dariji o nitori ife atokiwa re dupe lowo re dupe lowo re dupe lowo re ni oruko Jesu ni agbadura dide duro sibe ni o gbadura fun o bayi baba ni oruko Jesu Christ to ni agbara ni oruko Jesu to nsise iyanu gbogbo awon eyan woni ti won ti fi ara won han wi pe awon nilo anu yin won nilo ri ofe yin won mo riri ife yin si won Oluwa mo gbadura e fi ife yin han e fi ikanu yin han si won e fi anu yin han won e dariji won ni oruko Jesu e fun won ni idanilojo nipase emi yin wi pe ati dade ese won ji won baye e si wa fun ni ori ofe ani ipa ti emi lati ma gbe igbe aye to tayo igbe aye otun wi pe gbogbo awon kan wonye ta ti dari re ji won ko ni ton ni fara han ninu aye won mo olowa ese nitori e ti down olowa ese nitori idarijin olowa ese nitori igbala ti e ti fe fun won ni wa ko ti ye ifese mule re ninu aye eni kokan ni oruko Jesu to se ye bi ye to lagbara to ni kaanu ni agbadura ami o ti di sise a pe awon adare wa ta ti yan lati se leyi ki won wa dare wa ni akoko igba ni nimoran yi leyin leyi ma pada wa gbogbo ajaga yo di ti ja danu ninu aye re wa si di ominira
patapata loruko Jesu.

0: the Lord.
1: Okay, hallelujah.
0: I want to hear the testimonies now.
1: Amen. Glory by you.
0: Want to hear testimonies now.
1: Amen. Glory by you. Awo teti se eni akoko o nsele ni gbogbo e jade oni lojo akoko ojo akoko ti ise iyanu ojo akoko ise iyanu e je ki agbo eri akoko e ki hallelujah. Eyin ara eke hallelujah. Oruko won ni arabirin abiba. Won wa ni lati 30 lati jeri se ori Oluwa. O ti to opolopo osu bayi tori pe won le ranti tori pe irora ton te siwaju won ni ni eyin wa ninu wa ni awon orikerike ara wa o le fun lati rin kaakiri sugbon olorun ni ona gbayanu o be won wo nigba ti baba wa nu oluwa ti won pe tan gbadura fun wa inu won dun lojo na sugbon won ko mo pe ise iyanu ti sele titi digba ti laipe yi ti won wa ri pe gbogbo imolara ti won ni irora ni eyin won ngba ta ba joko pipe won ri pe gbogbo irora yen ti pora won ri pe gbogbo irora yen ti pora gbogbo awon owo won to da yen pe o ma n gbon riri gbogbo e ti lo o to kan da ni pe won kesi imolara re sugbon nu ipade yi olorun ti se asekagba gbogbo re won le rin bayi yo lai ni irora won fi gbogbo ogo fun oluwa eyin are patewo fun jesu gbogbo irora gbogbo e ti pora lale yi o ti e na ti pora eja teti se eleri miran eri miran e jowo eja ma mu won jade wa e ma yera ni wo te ba ti ri eri te ba ti ri ise iyanu e wa jeri e ke haleluya Jesu tu mi sile a o le de mi e ke haleluya Bene won je en to ni ko asthma ni odun 2002 nigbati Pastor Kumuyiwa St. Peter Primary School wahala yen po won gbianju titi di ojo to gbeyin won wa won tete de sugbon opolopo eyan po loni o ohun ti mo fẹ ka ẹsẹ fun mi ni pe nigbati baba wa ni oluwa ba n koja nu moto won tan ba ona tan gba yen tan ba lati rin ni ona yen won lawon gbase iyanu won lati igba naa asthma ti pora o asthma o pora titi lailai ni oruko jesu eja patewo fun oluwa eri miran Eke hallelujah. Oruko won Ayo Tana Bajue lati arin gbogbo Benue. Ta le ide na ti wa. Won fe dupe lowo Olorun fun ti o ti se fun won. Isoji kari aye yi. Won ti se aseto re fun ise iyanu ti won. Ise iyanu Isoji akoko ti o waye ni odun 2021 ni osu kerin lati akoko na won se won pari ipago osu kerin won ni lati lo si isoji kari aye oni awon se le pari ipago ajinde ni won tun lo fun ipago isoji kari aye won mo wi pe olohun seto re fun oni won ti ni ogbe inu ti an pe ni osa won ti lo si ile iwosan fun itoju sugba ni odun 2021 ye osu kerin gbogbo o to je ogbe inu to si je osa yi o pora won gbogbo na le je bayi won le jata won le je oko to wu ko je won dupe lowo olorun fun ti oluwa ti se ki haleluya atewo wada eje apatewo fun ise iyanu ye eje ateti si eleri miran eri miran ada idu loruko won won wa lati majida eke odun mefa bayi ese yi won le rin pelu pa na fi de ori le soji e won ti gba iwo san won gba iwo san won lale yi jesu se o jesu se o won ti gba iwo san won e wo ma se rin dara dara won le rin tele sugbon e wo bi won se rin e wo ma se rin won rin won rin e ke haleluya e ke haleluya nipa sori ofe olorun won je brother daniel sholi lati apari region ni won ti wa ni ipinle benue won fe jeri eri to ti pe kan to jeri tonton won ba jesu pade ni odun 1994 lati gba na lo olorun o tin je olooto fun won lati inu idanwo atorisisi to ti dojuko won ni pato won fe jeri si ori olorun fun ti olorun ti se fun won ni gbagada nipase adura baba wa nu oluwa ni awon ojo ti o ti koja ni osu kejo odun 2000 ngba to ji ni owuro ni ese otun wa be si ro won o wa be gege bi ere ma de o wa be si tesiwaju o wa nwu si o nwu si won wa gba won niyanju lati lo ri onisegun oyinbo ngba tan de ile iwosan onisegun oyinbo pe awon eniyan re won yika won so pe awon nkan to se o ki se oro isegun oyinbo awon onisegun oyinbo yi won je onigbagbo ni akoko yi o nku lo kini yi o wa nwu o nwu o wa dabi ese rin be ni nkan kan wa lu nibe wa be si eje be si jade pelu oyun awon nkan to dudu o be si jade nibe atomi o be si jade nigba na won wa nlo lati hospital kan de ibomiran won so fun egbon won pe ti awon onisegun yo ba ni iporuru olorun oni poruru o ijo be si gbadura pelu won be ni won gbawe won gbadura won tun lo si ile iwosan miran lati hospital kan si ibomiran sugbon ko si ona abayo ni ojo kan won gbo nkan wi pe lo sodo alakosi joni re ko fun ni letter lati lo si Eko lati lo ri alakoso agba ngba tan lo si Eko be ni won fun won letter won lo ri alakoso agba ni gbagada nibe nigba tan wole won salaye gbogbo bo le pere olusakun so pe ma gbadura fun o ngba ti olusakun gbadura fun won nipase ori ofe olorun ise iyanu sele ibina to dabe ni pe o ti di won lowo fun odun meje ese yi won le na won le gbe leyin adure eniyan olorun be ni bẹ́ẹ̀ni ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ni ibẹ̀ ó bẹ̀ẹ̀ sí sun wọ́n pàdánù ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ò lè ṣe ó sì ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ náà ń jáde gbogbo egungun tó ti kán ọwọ́ wa papọ̀ fún ọdún méje gbáko wọ́n wá gba ìwòsàn ẹ̀kẹ́ alleluia ẹ̀kẹ́ alleluia wàhálà yẹn wọ́n mọ̀ nípa rẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn wọ́n fẹ́ gé ni àwọn ni ó sọ́ọ̀tàn wọn nígbà yẹn egun yẹn ó ti ń jáde o gbogbo rẹ̀ wọ́n ti kúrò lórí ìké gbogbo wọn wọ́n bẹ̀rù ó kọjá gbára wọn ṣùgbọ́n nígbà tó dékò wọ́n gba iṣẹ́ ìyanu wọn lónìí ẹni náà tó gbàdúrà fún wọn ó wà lọ́dọ̀ wọn lójúkojú báyìí wọ́n lè ti gbàdúrà fún yín ẹ ti gba iṣẹ́ ìyanu yín ẹjẹ́ ká tẹ́tí sí ẹ̀rí sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pọ̀ ẹjẹ́ ká lọ tààrà sí orí ẹ̀rí wa ẹlẹ́rìí mìíràn ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹkẹ́ alleluia orúkọ wọn ni lóǹta ráfẹ́ olóǹta lórúkọ wọn wọ́n fẹ́ jẹ́rìí sí orí ọlọ́run wọ́n ti ní ìpèníjà yìí fún ìgbà díẹ̀ wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba wọn kì í lọ síbi iṣẹ́ wọ́n olùkọ́ ni wọ́n nílé ẹ̀kọ́ gíga ìrora lẹ́yìn ni wọ́n ní ẹ̀yìn wọn ni ìrora wà ń bẹ̀ wọ́n ti lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọ́n ti gbìyànjú ti ìbílẹ̀ àti ti ìjọba wọ́n lọ sí ilé ìwòsàn fún oṣù kan ó lé ní oṣù karùn-ún ní ìparí oṣù karùn-ún wọ́n wà ní hospital nígbà náà wọn ohun tí wọ́n ń lò lẹ́rí tí wọ́n gbé lọ́wọ́ rẹ tí wọ́n fi ń rìn wọ́n lè rìn rárá wọ́n lè dúró bí eléyìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ bá ṣe dúró báyìí wọ́n kàn máa ń lo nǹkan tí wọ́n gbé sókè yẹn láti máa fi rìn díẹ̀díẹ̀ nígbà tí wọ́n wá síbi pàápàá ohun tí wọ́n fi gbé lọ́wọ́ yẹn náà fi ń rìn ṣùgbọ́n lónìí o wọ́n lè rìn

Ami, ami. Ki lo nsele ni be? To ba se pe se iyanu ni e ma mu won bo, e ma mu won bo. E ri miran, e le ri miran. Sunday Samuel loruko won 2022. Won lo si Osun State. Ede won Olorun nfo. Agbayanu ni eleyi o egun to kan ese to kan Olorun sopo oruko on Sunday Samuel lati Ubu branch Itupa Obadibod local government won je won le rin lati odun meje nitori pe won subu ese yen egun ese won ti lo si opolopo ibi ile iwosan be ni itoju ibile pelu ko sona abayo sugbon lale yi o ba se wa si ibi soji leyin adura baba wa nu oluwa o kan jide down ni won be rin e ke haleluya e je apatewo fun jesu e je apatewo fun jesu e je apatewo fun jesu ka yo oluwa se fun won eyan re ke haleluya nipa se ori ofe olorun oruko won ni star blessing odoma won wa lati jeri si ogo olorun fun ti oluwa ti se fun won lale yi ngba ti baba wa ni koko keji won so yi pe bi isoro kan ba wa to wa ni pelu re pe leyin on gbogbo bi a o se gbadura ma reti ise iyanu re lale yi lese kese won irora wa ni owo won lati bi ose kan o wa dabe pe o do won bi na electric ni a ma gbon rire a so fa pe awon a wa sin lati jeri baba won la ma riri won oruko oluwa yo di ayin logo ni oruko jesu e je ka gba die si eke haleluya oruko ni Alice Benjamin lati Ijoda district ton ti wa ede won lo ni won so
Eke aleluya. Amen. Oruko won ni arabirin Alice Benjamin. Won ni ijamba moto nipa eleyi. Egun won se sugba lale yi. Leyin adura baba wa ninu Oluwa. Oluwa wo won so eke aleluya. Eri miran. A o gba meji si. Eyin Jesu logo. Fun odun meji bayi won le rin. Opa na fi rin. Ele isele ni odun medogun seyin. O bere pelu SOC. Odun meta seyin tan ba rin. Tan ba rin lo ese won kan ye ni won subu. Sugar, lai si opa, wan le rin. Sugar lo ni o, wan le rin. Wan to wan le rin bai, wan to nya, wan rin, wan to nya, ewo wan o, ewo wan, ewo wan, bas e rin. Wan lo opa man la ti rin. Wan lo opa man la ti ni o go ni fon loron ni o ki oron. Eje ka gwe eri kan si, eri e yo kan si. Eyin to ku e o jeri ni ola. Hallelujah. Oluwa ti se fun won gbogbo irora ti lo eja patewo fun Jesu eja patewo fun Jesu oruko won ni Rose Agbo won ni egun to se ni ibadi won sugbon lale yo last bi odun merin la seyin ni egun ti ye ni ibadi won Olorun wo won san lale ye ke haleluya e ke haleluya. Eyin to fi ohun ilo korin e je ka yo ka to gbadura ipari eke haleluya gbogbo eyin ti e ko le jeri loni e o se lola e jowo eyin ara ti e fi oro wa won lenu wo e se akosile ri won a le gba gbogbo yin lale isugbon lola ki o to di wi pe iwasu bere le wa lara awon ti o jeri ati leyin iwasu e ja ran ti o ola gbigbe agbara wa awon odo a o se ni ori ile isoji fun gbogbo awon omo ileiwe awon odo langba awon akosemose gbogbo awon omo ilewe grandma e jowo ola ni ojo ti yin ti ola ba je ojo ti yin ke haleluya to rin de e jade le ro baye ke ayo ka wa gbadura to gbeyin gbogbo eyin te fun ilo korin bayi

Ami, e je ka gbadura papo. E je adupe lowo Olorun fun to se ni asale yi. Ale akoko eri po yanturu seri won bayi. Won po, won po. Ko si bi a se le tete si gbogbo won yenu re ko dupe lowo Olorun. E je adupe lowo Olorun, Oluwa dupe lowo yin. E je adupe lowo Olorun fun ti Olorun ti se. Ohun ti o tun se bi a se ntese wa dun eto yi ni ola. Ni oruko Jesu ni agbadura Olorun Olodumare a fi more han fun eyan Olorun a dupe fun te ti se lale yi a dupe fun ale akoko ti eto yi a dupe fun odo yi ise iyanu odo ibokan ti iwosan idande ayo ti e fi fun opo igbe aye lale yi a dupe lowo yin ni oruko Jesu agbadura pe ola yo tobi ju ti oni lo agbadura pe be a se ma wa sibi lola ko se en keni ti o lo lai gba ominira re bi awon eyan se npada sile no ni ayo na yo tesi waju ajo na yo si je ajemonu agbadura fun aba wa agbadura fun mi wa pe ki e tesi waju lati ma lo won siwaju asiwaju ki e fun oloku ki e si pa won mo pe ni ola iforoyan si la o tu sile ni ile isoju yi ni oruko Jesu bi awon omo se nbo wa si gbigbe agbara wa awon oda lola ki e fun awon eyan ni ireti ni ola ni oruko Jesu a dupe to pe ti down ni oruko Jesu ni agbadura ami torin le e se o daro oluwa yo bukun fun yin.

0: wa n duro de sodomo ani idande ara wa nitori ireti ni a fi gba wala sugbon ireti ti a ba ri ki se ireti nitori ta ni ireti ohun ti o ba ri sugbon bi awa ba n reti eyi ti awa ko ri nje awa n fi suru duro de be gege ni emi pelu si ran ailera wa lowo nitori a ko mo bi a ti gbadura gege bi o ti ye sugbon emi ti kara re n fi irora ti a ko le fi enu so bebe fun wa eni ti o si n wa enu okan wo o mo ohun ti inu emi nitori ti o n bebe fun awon eniyan mimo gege bi ife olorun awa si mo pe ohun gbogbo ni o n sise po si rere fun awon ti o fe olorun ani fun awon eni ti a pe gege bi ipinnu re nitori awon eni ti o ti mo tele ni o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki oun le je akobi laarin awon arakunrin pupo awon ti o si ti yan tele awon ni o si ti pe awon eni ti o si ti pe awon ni o si ti dalare awon eni ti o si ti dalare awon ni o si ti se logo nje kini awo wa wisi nkan wonyi bi olorun ba wa fun wa ta ni yoo koju ija si wa eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa iyo ati se ti ki yoo fun wa ni ohun gbogbo pelu re lofe ta ni yoo ha ka ohunkohun si orun awon ayanfe olorun iha se olorun ti n dare ta ni eni ti n debi iha se kristi jesu ti o ku ki a sakoko wipe ti a ti ji dide kuro ninu oku eni ti o si wa ni owo otun olorun ti o si n bebe fun wa ta ni yoo aya wa kuro ninu ife kristi iponju ni tabi wahala tabi inu ni bi ni tabi iyan tabi ihoho tabi ewu tabi ida gege bi a ti ko pe nitori re ni a se n pa wa ku ni gbogbo ojo a n ka wa si bi agutan fun pipa sugbon ninu gbogbo nkan wonyi awaju eni ti o segun lo nipa eni ti o fe wa nitori o dami loju pe ki n se iku tabi iye tabi awon angeli tabi awon ijoye tabi awon alagbara tabi ohun igba isisin yi tabi ohun igba ti n bo tabi oke tabi ogun tabi ẹda miran kan ni yoo le ya wa kuro ninu ife olorun ti o wa ninu kristi jesu oluwa wa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Olorun alaanu baba wa ni tooto adupe wo pe a tun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli a mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yín jinlẹ̀ ó sì ga ju ọgbọ́n ẹ̀dá lọ àti wípé ẹ̀mí yín nìkan ṣoṣo ni ó lè ṣe àwárí ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹ ti kọ sílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ wa ni pé bí a ti wá lónìí ẹ ó fún wa ní ìrànwọ́ ẹ̀mí yín kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè yé wa àti kí ọkàn wa kí ó ba lè gbà á kí ó ba lè dì í mú kí ó ba lè ṣàṣàrò lórí rẹ̀ kí ó ba lè fi ohun gbogbo tí à ń kọ́ sí ìṣe adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ti wa ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Lónìí a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ bíbélì wa a ń kọ́ ẹ̀kọ́ nínú kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ohunkóhun tí ẹ̀yin bá sì ń ṣe lé ọ̀rọ̀ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lórúkọ jésù olúwa ẹ máa fi ọpẹ́ fún ọlọ́run bàbá nípasẹ̀ rẹ̀ ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí ni ohun tí a ń wò lónìí nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run níhìn ni a rí ẹsẹ̀ ìwé mímọ́ kan tí ó ṣe àkójọpọ̀ àwọn òfin ti ìjọba ọlọ́run ní kúkúrú gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ èyí ni a fi pé àkòrí ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí ní àṣẹ kárí ayé fún gbogbo onígbàgbọ́ ìlànà ọlọ́run yìí ni òfin kan nínú tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣe wa ọ̀rọ̀ ẹnu wa èrò ọkàn wa àti gbogbo àyídáyidá wa ní gbólóhùn kúkúrú jẹ́ kí n là á yí ọba yìí wípé a rí i pé òfin ọlọ́run bíbélì ó pọ̀ èyí tí ó ń jẹ́ ìtọ́ni fún wa ní ohun tó yẹ kí a ṣe gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ṣùgbọ́n kí ẹnikẹ́ni kí ó má ba lè ní àríwísí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé ó ti pọ̀ jù kò yí òun ò mọ bí òun ṣe lè ṣe ohun gbogbo tí ọlọ́run pa láṣẹ nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni olorun fun mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fin se idajo fun awon mo israeli tabi ti a fin la won loye tabi ti a fin gba won ni iyanju awon iti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ki e to wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti wi pe o ye ki asin olorun o ye ki abu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so wi pe ofin akoko ni wi pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe eni keji wa gege bi ara wa eni keji wa ti an wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe eni keji wa a o ni ja lole bi a ba fe eni keji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe eni keji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe eni keji wa a o ni gbemi re bi a ba fe eni keji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe eni keji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti eni keji wa eni jesu christi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fiye si wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si eni keji wa oro na ni ife e je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihi ni ese ti a nko loni ni paul aposteli bi o ti je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je ki n to ka si o leti kolose ori keta ese iketadinlogun o ni bi o ba je wi pe a ti ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi abati fun wa ni imole ihirere oni eyi ni akojopo ohun ti a tin so fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohun kohun bọlọrun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti koni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihi ani lati kokko ni iyi pada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbodo duro lori ase yi wepe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkan kan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni ki ronu po ada ani alufa oluso agutan ni oni ki ronu po ada ko mo we pe bi a ba nwa si ronu po ada a nwa si ronu po ada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orile ede gbogbo be lati Jerusalem lo e je wi pe eni ti ironu pe wada o ronu pe wada nitori wi pe iyi ni oro Oluwa iyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba nse atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandangbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo dipa wa ran mi nisese wi pe kin se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o nse ohun ti oro olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe arabirin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe ki lo de te so be gba ti a ori ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi mo ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wi pe o fe wa ni iwon ton won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o nbere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu oba wa Jesu eni tin shakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin Jesu Kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase olorun o wa lori wi pe a n se gbogbo won li oruko Oluwa ati fun ogo Jesu Kristi Oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristeni ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wo aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o n se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti n se amona ojuse kristeni ojuse onigbagbo mo ro wi pe o mo eni ti a n pe ni kristeni eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta ese ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora nihin ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayanfe olorun bi a ba npe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihin ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe ohun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan enikokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogun logo awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristeni awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gbati olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti agba gbo awon wonyi ni awa ba soro ni ese iketa dilogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wi pe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wi pe ki a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristi olowa gbo awa ti ati dari ese wa je wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a so fun wipe gba ti ati dariji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi oni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi a ba so wipe jesu je olowa oro yi olowa o tumo si eni ti sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa olowa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni olowa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi olowa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a o rin asokaso ti a o wo egbe kegbe ti a o lo ibikibi ti a o gbe ibikibi ti a o lo ise kije ti a o se ohun gbogbo ti a o se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo jesu kristi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo kristi we pe oun ni alakoso re oun ni oba re oni alase lori re o ye ki o mo wi pe o dawa o le se onkon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se on gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti ani ni okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye kin dide bi o ba joko boya o ngba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo npa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe ge tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ya kin fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o nsakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere we pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki nwa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi npe o eni a fi so wi pe ohun kohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibe ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni arin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa a o da ohun kan yasoto we pe a le se eyi laironu Christi a le lo si yin laironu Christi a le jeunje yi laironu Christi a le mu oti wine yi laironu Christi oni rara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Christi oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yi o mu ogo ba oruko oluwa o fe ba enikeni dore ni se iba dore papo yi se yi o mu ogo ba oluwa won so fun wi pe ko wa si nkankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si we pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yi o mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowo re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yi o mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ ki a to gbe igbese kan nitori bẹẹ ki a to soro kan jade lati enu wa nitori bẹẹ ki a to se ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise
3: e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede le o fe wa laarin iwo ati enikan ki enikeji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bo ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki n so ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o n se yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo kolose ori keta ese iketa le logun kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wipe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wipe bi won ba ri wipe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wipe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wipe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi aba so wipe ki o da ki o dari idapo oju ile o ti a ma nri ni wipe bi o ba ri wipe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori kini nitori iru eni be o n se oju o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon so fun wa oni bi abani Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni tin to wa oni onkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba nso ise kise ti a ba nse ohunkohun ti a ba nse o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o nso wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agotan fun ara re ni o nso sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun oluwa ki se fun eniyan o korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba n je tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba n se e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o ba ni ninu je bi a ba n ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won a joko si di ayo awon elesin ti o je wipe won a joko si di ludo bi o ba si ri won won je eni ti n ka bibeli ki a to waasu ninu ijo won won a si be si n dapara won a ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta dudo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe ah arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse Sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisin nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohun ko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun be a ba n bu ara wa be a ba n dapara be a ba n tayo be a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ilesin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ilesin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni nitori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju le deju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fun ogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohun kohun ti eyin ba nse o se se ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayan fe nitooto eniyan mimo ati olufe ohun kohun ti eyin ba n se ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko Oluwa ati fun ogo Olorun e ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta ese iketa din logun ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa apa keji e ma fi ope fun Olorun baba nipase re fífi ìmore hàn sí Ọlọ́run nípasẹ̀ Kristi èyí ni apá kejì tí a ń wò níhìn-ín apá kejì yìí ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi ògo fún Ọlọ́run kí a máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run kí a máa fi ìyìn wa hàn ní ìgbà gbogbo sí Ọlọ́run ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo lé orúkọ Kristi kí gbogbo ìgbé ayé wa kí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí gbogbo ìṣe wa kí o ba le ma fi imore han si Olorun nipasẹ Kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo Olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo Olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo Olorun fún ohun tí Ọlọ́run tí ó ti ṣe fún wọn ohun tí wọ́n sì ń ṣe yìí ohun tí a rí ni wípé wọn a máa fi owó sílẹ̀ wọ́n rò wípé bí wọ́n bá ti fi owó sílẹ̀ bí àwọn tilẹ̀ ń mu ọtí àmupara bí àwọn tilẹ̀ ń ṣe ohun tí kò tọ́ bí àwọn tilẹ̀ ń jà àwọn ti fi ìmóore wọn hàn rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìhìn rere tí ó sì gba ẹ̀kọ́ ìhìn rere wípé kìí ṣe kọ́bọ̀ tàbí náírà tí a fi sílẹ̀ nìkan ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìrìn wa ìwọṣọ wa ìṣe wa a fi máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn wọn a sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ẹ̀gbà ọwọ́ ẹ̀gbà ọrùn àwọn nǹkan mìíràn tí ó jẹ́ wípé àwọn olóògùn àwọn kèfèrí ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí àwọn abọ̀rìṣà ni ó máa ń lo nǹkan wọ̀nyí wọn a kò kọrùn wọn a kò kọra wọ́n máa wá sí léèsì tí a wá sọ pé èwo ló wá ṣe alẹ́ni ni ọjọ́ ìdúpẹ́ ni o kó nǹkan tí àwọn abọ̀rìṣà tí wọ́n ń wọ̀ ni o kò kọ́ra kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹlòmíràn bí a bá sọ wípé wọ́n ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọn a pe àpèjẹ won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wi pe awon dupe lowo olorun o ki a pin kan won yi sile fun awon ti o ni eko ihin rere ti won ma so wi pe awon dupe lowo

0: gbogbo ti a o se a o ma se won fun ogo Oluwa a o ma se won labe isakoso eko oro Olorun a o je ki oro Olorun ki o je odiwon igbesi aye wa ni igba gbogbo bi o ba ti ni igbala so fun Olorun je wa awon ese ki o kan won sile patapata ki a ba le da oni ide ki a ba le gba okan re la eni ti a ti pa Olorun bi ki dese nitori ko le dese a ti pa Olorun bi iru Olorun gbe inu re nitori be so fun Olorun ki ori wi pe o ti di eda otun o ti di eniyan oto oro enu re ise re iwoso re irin ti o rin ohun gbogbo ti o nse lati sinsin lo fi ara re di fun Olorun wi pe won wa fun ogo Olorun ati wi pe iwa re yo fi han wi pe o dupe lowo Olorun ni igba gbogbo
1: Je ki agbadura atun wa le kan si loni baba lati wa ba o pade lati wa gbo oro re asin be o wi pe gbogbo awa ti a wa loni au sala kuro ninu iji igbesan ti o nbo si aye au si le simi ni odo Jesu Kristi nje ambe o wi pe wi wa sibi wa loni ati ni igba gbogbo pe ki o ma ja si asan gbogbo n ti o ba ye lati mu si eto ni igbesi aye wa fi won han wa ki o si je ki eje Jesu Kristi ki o we won nu patapata sanu fun wa je ki oro re ki ori ibi ibujoko ni okan wa leoni adupe epo ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa o sese ki o ti gbo tele ohun ti mo fe ka fun o lati inu iwe Genesis ori ikokandini ogun lati ese ikejila de ese iketadini ogun ohun ti mo si n fe ki o se ayewo ki o si se ohun kan pato nipa re ni wipe sa asala fun emi re idajo n bo nitori wipe olorun lati orun fun ara re ni o ti pinnu wipe bi eni buburu ba n se buburu ni ojo kan odun kan tabi odun pupo ti o ro wipe ko si idajo oro olorun je ki o di mo fun a wipe idajo n bo idajo yi yo si wa sori gbogbo agbaye patapata esin kesin ti o wu ki enikeni ki o wa ohunkohun ti o wu ki enikeni ki o ma se ati ibi ipamo ti o wu ki enikeni ki o wa Olorun je ki o di imo fun wa wipe ojo kan nbo nigba ti ki o si ibi isasi o si n kilo fun wa wipe bi a ba fe la bi a ba fe ni iye oni ni a ni anfani lati le sa asala fun emi wa ni Genesis ori kọkandinlogun ti mo pe fun omo n bere lati ese ikejila awon okunrin naa si wi fun Lot pe iwo ni enikan nihin pelu ana re okunrin ati awon omo re okunrin ati awon omo re obinrin ati ohunkohun ti iwo nini ilu mu won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju Oluwa Oluwa si ran wa lati run Lot si jade o si so fun awon ana re okunrin ki won gbe awon omobinrin re ni iyawo o wipe edide Eja de kuro ni hiyi ni toriti oluwa. Yorun ilu yi shugman o dabi eletan. Loju awon anan re. Nigba ti oyesin la. Nigba na li awon angeli na le loti ni re wipe dide. Mo aya re. Ati awon omobirin re mejeji ti o wa ni hi. Ki iwo ki o ma barun ninu iya ese ilu yi nigba ti o sin lora awon okunrin na nawo mu ile owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi si seyin o di ilu na o si se nigba ti won mu won jade seyin odi to le o wi pe sa asala fun emi re ma se wo eyin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa asala lo si ori oke ki iwo ki o ma ba se gbe eyi ni ohun ti o sele si awon ilu ti a npe ni Sodomu ati Gomora awon ilu mejeji ti adaruko won yi won je elese popo popo ni waju Oluwa ni ori iketala ti Genesis ese ikejila ti ese iketala ni anje ki o to wa leti ohun ti o sele ti Loti ibatan Abrahamu ti o de ilu ti a npe ni Sodomu o si sese ki ohun kan ki o ti sele ni igbesi aye re eyi ti o ya oya Abrahamu ore Olorun eyi ti o ya oya awon eniyan mimo ati awon onihin rere o sese ki o je ibi ti a tin wa owo kakiri o si sese ko je pe ibi ti a tin wa ibi isadi ati agbara okunkun ni ati ya waya ore Olorun ati awon eni Olorun o sese ki o je wipe ija ni o ya waya awon oniwaasu irere ti a fi ro wipe bi won o ba gbo ti wa ti awa na o si le gbo ti won bi kun sinu die ba wa ti a o si fe ni emi idariji a le ya pa ki a si jade lo ki a to awon elese ki a to won lo a o le so ohun ti o ya oya awon eniyan mimo awon ore Olorun awon eni igbala sugbon ohun ti o ya Loti ya ore Olorun ni wepe ibi ile ti won wa ko gba won mo Loti si nfe ibi ti oyin o ti je oga ara re ti o si eni ti yo le bawi ti o si le ni ohun ini pupo ti o si eni ti o ka lowo ko wepe eyi kini o de ti o fi se yi ni eyi ni Loti fi sa kuro ni odo Abrahamu an so fun ani ori iketala ese ikejila Abrahamu si joko ni ile Kenani ibi ti o ye omo Olorun lati joko ile Kenani ni bi ti Olorun fun ara re ti o seso lori re ni bi ti Olorun ti pese sile ti o si ti se ileri pupo nipa re Abrahamu joko si ile Kenani Loti si joko ni ilu agbegbe ni o si pago re titi de Sodomu awon so fun ani ese ketala sugbon awon okunrin Sodomu se eniyan buburu ati elese gidi gidi ni waju Oluwa ki o to na eka si Loti wepe Loti se ohun ti o dara o ye ki iwo papa nitori awon Yoruba man so fun a pe bi a ba na ika kan se elomiran merin to ku o wa ni odo wa o nawo si wa ki a to ma bullet we pe ah lo ti se on ti o dara o ye ki iwo paapa ki o wo agbegbe re ati bujoko re awon wo ni ore korikosun fun o awon wo ni alabasisepo pelu re awon wo ni oludamoran fun o awon wo ni owo otun ati owo osi ati awon ti o gbekele se won ki se awon omuti awon onija awon ole awon onifayawo tabi awon egbe okunkun nitori be bi o ba buru fun Lot eyi nje ki o di mimo fun o sin kilo fun o wi pe egbe eye oni eye nto bi ona re bi o ba dara loju awon ole won ti le o bi ona awon ole papa bi o ba dara loju re iwo na wa ti kuro ni agbegbe won sugbon bi owo ba wowo pelu ole o daju wi pe agutan re to n ba jarin bo ti jegbe loju wa o n jegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti n bo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile Abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona Olorun je ki n so fun o awon ti o se be saju awon ni Olorun so fun wa ni iwe woli Isaiah ti o n so ni ori ikejidini ogota arun ejo ori ikeji dini ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le Jacob ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won a si ma se inu didun ati sumo Olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa ti n ka bibeli ni won ka bibeli bi a ti n so wi pe agba Olorun gbo ni awon na n jalanka to ti won si fowo soya wi pe awon paapa gba Olorun gbo bi ona isin bi o ti n pe ni awon na n dide o n so ni ese ikeji wi pe won n wa mi lojojumo ibikibi ti a ba ti n ka bibeli ti a ti n daruko Olorun ti a ti n ko orin si Olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won nbe o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o n se ododo o ni won dabi orile ede ti o n se ododo won se afarawe iwa bi Olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati ka saamu won mo bi ati ka baba wa ti n be le orun bi won ba dide lati ka baba ti n be le orun a dabi aye to aye ko to n gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o n so wi pe won dabi orile ede ti n se ododo awon iran Lot niyan o ti ko si fi ilana Olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won a ma se inu didun ati sumo Olorun won ti le fi han paapa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se n gba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se n je okan wa ni iya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun wi pe kiye si le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o seese ki o je ti goolu oso ti aye o seese ki o je ti atike o seese ki o je ti imutipara o si sese ki o je ti yiye eyin oku pada afeni esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan se ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise eyin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah tin ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afi ki ma ti wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoji ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi siseyun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju o lo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja fi boti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won wa ma ja ile onile ti wo ba ti fi boti e bo ti n boti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o ti n bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe eti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati pan saga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokan le logun kasa ma gba lo baba si tin si wa dura laran laran siga la n fi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon sin o ye kin tun je die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi won ma fi di ose to n bo mo tun wo se niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo wa yan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi koriko odo ati lati te aso ofo ati eru labe re iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon wonyi ni olorun so wipe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju oluwa bi o ba n fe je ti olorun awon iru nkan wonyi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun ti n je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa wonyi ranti ohun ti a n so wepe loti tele tele o ti mo ona olorun yo dara bi eleseese ma n ro wepe yo dara bi o ba tun di ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o n buru fun ju be lo be na ni ori fun loti a n so fun ani Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re nsoro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wepe wa emi be o sigbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wipe awon na ma nfe lati lo se eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won won ma so wipe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko ni waju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma n gbo awon won yi ni a n pe ni agbo magba bi o ba so fun won wipe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o n so wipe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi nfi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o n fe lati sin oluwa o n fe lati je ti olorun o si ma n gbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi nfi ife pupo han o se se ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wepe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi n fe sugbon o se ailera fun ara o si se se ki o ma je ki o da Abraham loju wepe bi mo ti n lo yi ma ro wepe mo ti sonu o ma si ro wepe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wepe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapaa ti o fi se ibojoko sugbon bo lori nibi ti olorun o dari e si o lo si odo awon ara sodomu o wa n so fun wa wepe ni ese ikeji le ni ogbon si kiyesi iwo je orin ti o dun pupo fun won ti enikan ti o ni ohun daradara ti o si le fun ohun elo orin daradara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro olorun tan won ajade won ni nje bawo ni won na se ri oniwasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti e nfe bi won ba so wipe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbeni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dariji ni ko ri eni to n funi ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni olorun n so wipe mo mo okan won won dabi eni ti eti rin ti o kan fe ma gbo ti o fe ma gbo ti o fe ma gbo sugbon ti o je wipe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapaa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi Loti sugbon nigba ti olorun fe pa Sodomu ati Gomora run pelu ina ni o so wipe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni olorun ti n je ki o ye Abrahamu lati ese iketadini ogun oluwa si wipe Emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun Abrahamu. Nitori pe Abrahamu yo sa di orile ede nla ati alagbara. Ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re. Nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo ki oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun olorun gba eri Abraham je wipe mo mo Abraham wipe ilana olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti olorun ti pese sile koni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se olorun le gba eri re je beti Abraham iwo ti o wa se eko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe awon omo mi ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wipe ohun mo wipe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti Abraham awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labe re ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wipe ohun mo gege bi Abraham be a ba nso wipe Abraham je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wipe nitori ti igbe Sodom ohun Gomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o le re se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o ki ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wipe nitori igbe ese awon ara ile re nitori pe o n papo ju wipe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati si esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wipe nitori igbe ilu re o nde pupo o sin papo ju yato si eyi ni ilu Eko ti o wa bi o ba je un gbe ni Moshi tabi Ajegunle tabi ni Bariga ibi kibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wipe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo nbo bi idajo yi si ti nbo se olorun da oyan si oto o sin so wipe o mo wipe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba ti n de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o n so wipe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wipe ki olorun ki o so won ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo bera iwo na mo n to n gbeyin re o n so fun anihi wipe olorun je ki o di mo fun Abraham wipe idajo nbo lori Sodom ohun Gomorrah emi o so kale lo nisinsin yi ki n ri bi won ti le se gege bi o kiki igbe re to de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si Sodomu sugbon Abraham duro sibe ni waju Oluwa ki lo nfe se o nfe gbadura nitori o ranti we pe Lot wa ni ilu Sodomu Abraham si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yo wa ni ilu na iwo harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi da bi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu Nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufa okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon eyin won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbona ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronuku ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to Oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu Sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won Abraham tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi Oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa Oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba Abraham soro tan Abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si Sodomu ni asale Lot si joko li enu bode Sodomu ki se pe o nka bibeli o ki se pe o sasaro lori oro olorun ki se wi pe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibojoko ni enubode bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli wonyi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti nbo idajo ti de nisisiyi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun Lot pe iwo ni enikan ni pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo Lot be si ni se won be si ni wa oko ni Sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni Sodomu ati Gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti yo wa ni idile awon omo re nitori won tin fe elese o sese ki o je oni o se kupa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya sugbon so won so fun wi pe awon ana re okunrin ati awon omokunrin re ati awon omo re obirin ati ohunkohun ti iwo ni ni ilu eyi so nipa awon omo odo re pelu awon to nsise pelu re awon osise re nko se won je ti olorun abi won je elese mo won jade kuro ni hin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli wonyi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibi ki bi ti olorun ba ti ri igbagbo o ma ye si bi o ti le je wi pe loti ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alaigbagbo pelu awon elese ti sodomu o ngomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si igbagbo ko seni ti o le ri oluwa bi o ba je wi pe loti se iye meji tabi alaigbagbo o si gun ejika wi pe orun ma wo ki n se oro enikan oro enikan ni bi inu ba n dun gbogbo awon eniyan eyi to n dun o eyi ni o je wahala ati re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ati re bi ebi ba n pa gbogbo eniyan eyi ko so wipe egba to je gbogbo eniyan ni ebi n pa wipe ebi ti o si n pa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wipe wahala de ba elomiran tori be bi lot ba so wipe orun wo ki se oro enikan a wo le lori a si ku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni lot se bi a tin so fun wipe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran we pe o gba Jesu gbo o si gbagbo wipe o ti ku ese re lo wipe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun nibi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni olorun si n fe ki enikookan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun olorun we pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese wonyi sile o si ran awon ese wonyi si iwaju ite idajo olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo eyi ni wi pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese wonyi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wipe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apakan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wipe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wepe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re a han gbangba bi ese re ti han gbangba si awon ti o se ati si olorun ti o se bẹ́ẹ̀ni a fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí lọ ṣáájú sí ìdájọ́, ṣùgbọ́n sọ fún wa wípé ti àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú a sì máa tẹ̀lé wọn. Àwọn tí wọ́n ń pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ́, ẹ̀ṣẹ̀ yìí a máa tẹ̀lé wọn. Bí ọjọ́ ìkẹyìn bí ó ti ń dé, bí ó ti ń pa ojú rẹ̀ dé ní ikú, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí tí ó ń tẹ̀lé àwọn irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọn ò jẹ́wọ́ kí wọn kí ó kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti Lọ́ọ̀tì ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó gbọ́ nípa ìdájọ́ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ó gbàgbọ́ ni ó sì sọ fún Ọlọ́run wípé mo ti jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n ó lọ sọ fún àwọn ará ilé rẹ̀, àwọn àna rẹ̀, ó sọ wípé ẹ dìde, ìdájọ́ ń bọ̀. Wo ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ṣùgbọ́n èyí ni Genesis orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹlẹ́tàn lójú àwọn àna rẹ̀. Ṣé bí mo ṣe dúró ní iwájú rẹ̀, ṣé mo jọ ẹlẹ́tàn? Mo ń bi ọ́ ni. Bí mo ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí, ṣé mo jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ? Ṣé ìgbà tí Jésù wà ní ayé tí ó ń sọ fún wa wípé ìdájọ́ ń bọ̀, ṣé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣé ó dàbí ẹlẹ́tàn ní etí rẹ? Àbí ó bá jẹ́ pé Jésù ò jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ, tí ó bá sì jẹ́ wípé èmi tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ yìí rere fún ọ, tí mo ń sọ fún ọ wípé ìdájọ́ ń bọ̀, Jésù Kristì sì ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, bí ó bá jẹ́ wípé mi ò jọ ẹlẹ́tàn lójú ẹ, èwo ló ń ṣe nínú ẹ̀ṣẹ̀? Kí ni dé tó sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ? Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kà á sí ẹlẹ́tàn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí ni wọ́n sá Lọ́ọ̀tì ní eré wípé dìde, mú aya rẹ̀, mú àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ méjèèjì tí ó wà níhìn-ín, wọ́n jẹ́ mẹ́rin, Lọ́ọ̀tì, aya rẹ̀, àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjì. Èyí ni àwọn tí Ọlọ́run rí ní gbogbo ìlú Sódómù. Ó jẹ́ mọ̀ wípé nígbà mìíràn àwọn ẹlẹ́sìn wọn máa sọ fún wa pé bó bá jẹ́ wípé ìwọ àtìyàwó ẹ àtàwọn ọmọ ẹ méjì, ẹni mẹ́rin péré ni ó jẹ́ olódodo. Kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ní ayé Noa, ẹni mélòó ni Ọlọ́run rí gbogbo àgbáyé pátápátá? Ẹni mẹ́jọ ni. Ó sì ṣeéṣe kí wọ́n ti máa sọ fún ọ wípé ṣé ibi tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ní ọ̀sán gangan, ṣé ibẹ̀ nìkan ni wọ́n ti ń wàásù òtítọ́? Àwọ ní wàásù oníyàwó méjì, àwọ ní wàásù tí a ní òrùka rẹ̀ lọ́wọ́ wa, ó mọ̀ wípé àwa náà oníṣẹ́ Ọlọ́run ni wà. Kò rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé ọjọ́ ń bọ̀ tí ẹnu wọn yóò pàdé, nítorí iná yóò sọ̀kalẹ̀, yóò sì máa jó àwọn ènìyàn. Bí wọ́n bá ti ń jó ní ayé, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí wọn ni ó ń lọ sí ọ̀run àpáàdì nínú iná àjókù. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì wọ̀nyí, wọ́n fi ọwọ́ lé Lọ́ọ̀tì ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wípé ó sì ṣe. Nígbà tí wọ́n mú wọn jáde sí ẹ̀yìn odi ìlú tán, ǹjẹ́ a ti mú ọ jáde kúrò ní Sódómù àti Gomorra, nínú ẹ̀ṣẹ̀ Sódómù àti Gomorra? Ǹjẹ́ Jésù Kristì olùgbàlà rẹ, ǹjẹ́ ó ti fi ọwọ́ rẹ̀ dì ọ́, mo sì ti mú ọ jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, kúrò nínú irọ́, kúrò nínú ìwà olè, kúrò nínú àfi ọ̀rọ̀ kẹlẹ́bánijẹ́, kúrò nínú àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn? Ṣé ó ti mú ọ kúrò nínú àgbèrè àti panṣágà? Ṣé ó ti mú ọ kúrò nínú ìwà akóbìnrin jọ? Ṣé ó ti mú ọ jáde sí ẹ̀yìn odi ìlú? Ó sì wí pé sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ, sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ. Wo ẹsẹ̀ 36. Ṣùgbọ́n aya rẹ̀ bojú wo ẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀, ó sì di ọ̀wọ́n iyọ̀. Mi ò mọ èyí tí o fẹ́ dà, ọ̀wọ́n iyọ̀ ni, àbí o fẹ́ sá àsáyè àti àsálà? O fẹ́ sá wọ inú ìjọba Ọlọ́run? Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àǹfààní wà fún ọ lónìí láti sọ fún Ọlọ́run wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ti ń fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pamọ́, ṣùgbọ́n ó ti yé ọ wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń fi pamọ́ ni wọ́n ń tẹ̀lé ọ, wọ́n lẹ̀ mọ́ ọ, wọ́n sì fara mọ́ ọ tímọ́tímọ́. Ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ lónìí ni ó ń sọ fún Ọlọ́run wípé ó ń fẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí ó hàn gbangba níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run lónìí, ki Olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo Jesu lara ki o je ki Jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafarase tabi eni ti o nfi enu sin Olorun o nfe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re oni anfani loni lati kepe Oluwa lati so fun Olorun wi pe o fe sa sala fun emi re ijigbesan bo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de ni bo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun e dide ki e je ki a gbadura bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki Jesu Christ ki o ru awon ese won yi lo a o dari ji o a o sanu fun o Jesu Christ yo fi eje re we ese renu sugbon ran ti o bi o ba boju weyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyin da ran ti aya loti Nuno ti on ti o sele si sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se boju wo eyin ma se pada sinu ese mo sa sala fun emi re bi o ba nda ese ni ikoko olorun ri o bi o kan wa ti o ngbe bibeli ti o ngbadura ti o ngbawe sugbon ti o wa ninu agbere ati panshaga olorun ri o bi o ba di ese mu ti o ko ese sile bi o ba je ki Jesu ki o gba okan re la olorun ri o idajo sin bo sa sala fun emi re ko gbogbo ese sile nitori igbesan bo sori gbogbo awon elese ti o wa ni orile ede aye ma se boju weyin kuro ni Sodomu ati Gomora kuro ni egbe awon omuti ati egbe awon elegan sa sala fun emi re ese awon elomiran han gbangba a si ma lo saju si idajo sugbon ti awon elomiran awon ti won fi ese won pamo a ma tele won se ese ti re ntele o abi o ti je ki Jesu ki o ru ese re lo sa sala fun emi re sa sala fun emi re nitori idajo nbo lori gbogbo alaigboran lori gbogbo elese lori gbogbo awon agbon magba sa sala fun emi re oni ni ojo igbala bi o ba gbagbo yo gba okan re la yo tun igbesi aye re se nitori ati da Jesu lejo fun o ti ru ese re ati ase dede re bi o ba je fi awon ese won yi sile ti o si je ki Jesu ki o ko won lo won ko ni je tire mo sa sala fun emi re ki o le bo lojo idajo ki ye ni pekun ki o le je tire ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wi pe idajo nbo awon ti o wa ninu aye won ja para nitori pe oye oye won ko si la si won loju wi pe won o ni lo aye raye ninu aye yi ko ye won wi pe igba yo dopin akoko kan nbo nigba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe nisisin yi ti a wale ti a o kan igi ti a o gbe won ju sinu re ti yo ku awon nikan soso pelu ise owo won pelu ese won pelu idajo olorun akoko kan bo nigba ti owo ti o le ti ji nigba ti owo yi ki o le gba sile akoko kan bo nigba ti aso ti awon o le ti won ti ji ti o ti ki o le wulo fun won akoko nbo nigba ti o nko un ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ni ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wi pe awa ni o se ni ele ti omo ti o nkilo fun wa ti o nje ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si nje ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti akowo lowo elomiran pe ojo kan bo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o nki wa ni ilo wi pe ki a fi awon ese won yi ki a fi won ranse si idajo nje abe o wi pe gbogbo awon eniyan won yi ti won duro niwaju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wi pe ati fi Jesu rubo fun won ati da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Kristi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo alaanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wa la mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Kristi nitori eje Jesu Kristi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wo ese won ni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu okuro ni oruko Jesus.

0: gbàdúrà ní kálukú wa ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn yín lónìí ẹ jẹ kí ibi tí ìnira wà kí ìtura kí ó dé ibi tí wàhálà wà ẹ jẹ kí ìwòsàn pépé kí ó dé ní orúkọ jésù dúpẹ́ ìwòpẹ́ ti gbọ́ ti wa ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. Nínú ìwé Isaiah orí kẹrìnléníọgọ́ta láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ẹsẹ̀ ìkẹjọ ìwé Isaiah orí kẹrìnlélọ́gọ́ta láti ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkẹjọ. Gbogbo wa sì dàbí ohun àìmọ́ gbogbo òdodo wa dàbí àkísà ẹlẹ́gbin gbogbo wa sì rẹ̀ bí ewé àìṣedéédé wa sì mú wa kúrò bí afẹ́fẹ́. Kò sí ẹni tí ń pe orúkọ rẹ tí ó ń ru ara rẹ̀ sókè láti dì ọ́ mú nítorí ìwọ́ ti pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára wa ìwọ́ sì ti run wá nítorí àìṣedéédé wa. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí olúwa ìwọ ni bàbá wa àwa ni àmọ̀ ìwọ sì ni ọmọ gbogbo wa sì ní gbogbo wa sì ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. Lónìí ọ̀rọ̀ ìyànjú wa yóò dúró lórí rú ara rẹ sókè rú ara rẹ sókè. Bí a bá wo ẹsẹ̀ ìkeje ó wí pé kò sí ẹni tí ó ń pe orúkọ rẹ tí ó ń rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú nítorí tí ìwọ́ pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára wa ìwọ́ sì ti run wá nítorí àìṣedéédé wa. Ẹ̀sùn tí a fi kan àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni wípé wọn kò ké pe orúkọ Olúwa wọn kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni wọn kò rú ara wọn sókè láti di ìlérí Ọlọ́run mú. Àwọn tí ó jẹ́ jàǹbá tàbí èṣe ohun tí ó wo wọn léwu ni wípé wọn kò mọ bí a ti gbàdúrà wọn kò mọ bí a ti di ìlérí Ọlọ́run mú wọn kò mọ bí a ti rú ara wọn sókè àti láti wá síwájú ìtẹ́ àánú Ọlọ́run. Àìlè gbàdúrà yìí ni ó fa ìdènà púpọ̀ níwájú wọn èyí ni ó sì fa kí wọn kí ó má ní ìtẹ̀síwájú kí sì ni ohun tí wòlíì Isaiah sọ fún wa wípé ó fún wọn ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn àìlágbára àìlè gbàdúrà àìlè di ìlérí Ọlọ́run mú. Ó sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹfà wípé gbogbo wa lé ó dàbí ohun àìmọ́ gbogbo òdodo wa sì dàbí àkísà ẹlẹ́gbin. Ó sọ wípé gbogbo wa sì rẹ̀ bí ewé àìṣedéédé wa sì mú wa kúrò bí afẹ́fẹ́. Èyí ni a ń sọ fún ọmọ Ísíráẹlì wípé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jọba nínú ọkàn wọn àti nítorí àwọn àìṣedéédé tí ó wà ní ìgbésí ayé wọn wípé ó ṣòro fún wọn láti gbàdúrà sí Ọlọ́run àti wípé àìsàn àìlè gbàdúrà yìí ni ó mú kí àwọn nǹkan púpọ̀ tí ó ń dojú ti ní kí ó wà ní ìgbésí ayé wọn. Ṣùgbọ́n a pè wọ́n níjà a sì sọ fún wọn wípé ó yẹ kí wọn kí ó lè ru ara wọn sókè ó yẹ kí wọn kí ó lè pe orúkọ Olúwa ó yẹ kí wọn kí ó lè gbàdúrà. Èyí ni a mú wá sọ́dọ̀ wa lónìí wípé àwa pàápàá a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀ṣẹ̀ bá wà ní ìgbésí ayé wa ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kì yóò fún wa ní àǹfààní tàbí ààyè tàbí ìgboyà ọkàn láti lè gbàdúrà sí Ọlọ́run. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kì yóò fún wa láàyè láti rú ara wa sókè láti lè ké pe orúkọ Olúwa kí Olúwa kí ó ba lè gbọ́ àdúrà wa. Nítorí bẹ́ẹ̀ ohun àkọ́kọ́ ní ìgbésí ayé wa ni wípé kí a jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí a kọ̀ wọ́n sílẹ̀ kí a ba lè ní ìgboyà láti wá sí ìtẹ́ àánú Ọlọ́run. Nínú orin Dáfídì orí kẹrìnléníàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún ó ní bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi Olúwa kì yóò gbóhùn mi bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi Olúwa kì yóò gbóhùn mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdánwò ni ó máa ń bá àwa ọmọ ènìyàn àwọn ìdánwò wọ̀nyí ni ó sì máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ó lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀. Nígbà tí a bá lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ ó máa ń mú ẹ̀rí ọkàn tí ó ní ìdálẹ́bi wá sí ọkàn wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si olowa nitori wo pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju olorun okan ti o mo ebi re we pe oun je elese eleri alaiso to ni waju olorun ko le ni igboya lati gbadura si olorun ni akoko kan na eyi ni olorin dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asimo awon nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki ako ese sile nitori bi ako ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe woli Isaiah ti anka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo Oluwa kokuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki o fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo Olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tes waju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a npe ni ese o nso nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisoto alaisododo a je alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewese ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mo a nso nipa agbere bi o ba je eni ti o ntetileko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero radio a ma nso wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won fin ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntes waju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon wonyi je ese pelu tabi arankan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo oogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa igboran si obi asa igboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon kan oyin ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni aisa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wipe o ye ki o da wa loju wipe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wipe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wipe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wipe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati wipe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wipe a ko da awon adura wa ohun ti o sele ni wipe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina woni wa si igbese aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki o fi gbo eyi ni an so fun amo israeli we pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori we pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ke a ma fi owo fun alagbe bi ke a ma lo si lesin bi ke a ma rubo si olorun bi ke a ma suturari bi ke a ma se ohun kan tabi omiran an so fun wi pe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma so fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma se sesin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki are danu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo israeli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun ati fi ileri olorun fun won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa nke pe nisinsin yi lati gbo adura awa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa oni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josepu inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o dabi eni we pe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah n so fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni we pe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je we pe ilowowo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ribi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o ndojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni jesu kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodicea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o fi kan won ariwu si ti ariwu si won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma nri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo Jesu tin so fun awon ijo ye wi pe ariwu si ti ani wi si won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mu abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi a ti gba won gege bi eni olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu olowa ko lenu ologbala we pe won ki se ti olorun mo o je mo we pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eki o eyi o mo ki olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori we pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe we pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jacobo ori kerin Jacobo ori kerin ese ikeji eyin fe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin fe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma nse ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi olorun ni igbese aye re o sese ke yi ki o ma wo ranti won pe ko le sese fun lati ni iwa tutu tabi iwon ton won sin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe oni igbala ninu okan re lai je we pe o ti ba Jesu gege bi olowo ati olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile a si ti fi eje Jesu Kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atun bi eni ti a si ri wipe nipa atun bi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jacob n wipe eyin n fe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko olowa won fe ki olowa ki o dariji won bayi ni ibukun ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin nfe e ko si ni o sese boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa isodi mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gbọn ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisiyi won ti ni igbala nisisiyi won ti ni isori imo nisisiyi agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara olorun ki o ti wa si igbese aye won ohun ti jesus so fun ani won se we pe ki won ki o duro ni jerusalem titi a o fi fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won o ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan wonyi ni okan re we pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon wonyi si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin fe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon won yi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je eni ti se lowowo idi re ni wepe a je eni ti rewesi o ni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o ti nfe ninu okan re wo awon nkan ti o ti so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o nfe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si nse lara e ko si le ni o nso fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyin je we pe en jiyan eje wipe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan wonyi eje wipe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan wonyi eyi ti a ba fi lo si ori ekun wa ki a gbadura ki awon nkan yi ki o le je ti wa ija tabi ilara tabi aran kan ni a fi n gbeko awon elomiran loju eyin si n jagun e ko ni nitori eyin ko beere e ko ni nitori ti eyin ko beere bi a ba ri awon elomiran ninu ijo bi a ba tin pari iwaasu be ni won sajade won lo si eti oko lati le lo mu moto nkan won yi ki o je ke awon eniyan won yi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi a ba fe ni igbala ani lati bere bi a ba fe ni isodi mo ani lati bere bi a ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi a ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wipe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si n fe ni idande ani lati bere bi o ba je wipe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si n fe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wipe ani wahala ninu ile ninu ebi pẹ̀lú àwọn ọmọ tàbí pẹ̀lú ọkọ tàbí pẹ̀lú aya tí a sì ń fẹ́ kí ọlọ́run kí ó pẹ́ ẹ̀rọ sí ìgbésí ayé wa àti sí ìdílé wa a ní láti béèrè a ní láti jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà a ní láti jẹ́ ẹni tí ń ru ara wa sókè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè ó yẹ kí a mọ̀ wípé àdúrà ṣe pàtàkì bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo se waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Olowa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki oun dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa eyi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon kan won yi nigbati Jesu Kristi odo agutan olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi e ti won iba fi dide e ti won iba fi konle e ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abayo ti abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ton wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma nje otile ni o ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ke si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo esu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si n fi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni wi pe o je alaisan a ma n pe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu n joba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ati awon omo esu ti won joba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowo gba ti won po si ni aye ti awa aye ti oni wahala pupo ati ponju ni aye ti awa bi ya ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi n fe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi n fe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi n fe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi n fe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe iwosan emi n fe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi n fe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si n fe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni wipe ani lati ru ara wa soke wo bi Isaiah ti so fun wa Isaiah ori kejileni aadota Isaiah ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o n so fun awa ti a rewesi oni ki a jidede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a jidede o n so fun awa ti a ni lowowo oni ki a jidede ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le kepe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gburo won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gburo won mo ni oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wipe awon isreli wonyi won dabi omiran ti o je wipe won dobole won kowa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wipe a n segun won sugbon Isaiah n so fun wipe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jidide ti a so fun olorun wipe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodimo eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kuti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisin yi a o mu okoro ni oruko Jesu bi a ba n fe nkan wonyi ninu igbesi aye wa a ni lati je eni ti o ni ongbe fun nkan ti olorun wo orin Dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin Dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini bi agbonrin iti ma mi hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti ma mi hele ni wiwa ipado omi onisamu n so wipe beeli okan mi mi hele si o olorun eje we pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oroko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun o ni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu pe so yi ni wo pe o ni ijatile ninu aye nitori wipe ko si alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o jani tile bi a ba gbekele eran ara o daju wipe a o ni ijatile sugbon ni oni samu so wipe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori iwe pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbesi aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo tire titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori wipe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wipe o le gbadura pelu ase ori wipe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fe agbara olorun ni igbesi aye re o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi tabi ori wipe o ti ni igbala o ti ni isori mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbesi aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba se nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe olowa o n gbe olorun n gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo matthew ori karun ese ikefa ki ori iwe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o n gbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o n gbe n gbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbesi aye won won fe aworan jesu christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu jesu christi won fe nkan wonyi ni igbesi aye won bi a ba nfe ru nkan be isodimo ki se ohun ti a n ba pade loju ona isodimo ki se ohun ti a n ba pade ni ibodo oko isodimo ki se ohun ti a n ba pade ni bi oja isodimo je ohun ti a n ba pade ni ile olorun nigba ti a ba ni ohun gbe nigba ti ebi ba pa wa si pa ododo ti ohun gbe n gbe wa si pa ododo nigba yi ni a o fi iwa mimo ati okan funfun nigba yi ni a o fi ko wa ni ese ikejo alabokun fun le awon ti awon oninu funfun nitori won o ri olorun bi a ba n fe awon ibukun wonyi ani lati ni ongbe ninu okan wa ani lati ru ara wa soke lati le di ileri olorun mu lati gbadura titi a o fi gbadura agbayori ninu johanu ori keje ese iketadinlogoji lojo ikehin ti se ojo ajo nla jesu duro o si kigbe wipe bi orogbe ba n gbe enikeni bi orogbe ba n gbe enikeni bi orogbe ba n gbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu iye anipekun ki se fun awon onilowowo iye anipekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye anipekun ki se fun awon alaile igbadura iye anipekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi da won adura won o ni bi ongbe ba n gbe enikeni ongbe igbala ongbe iye anipekun ongbe wipe ki a dari ese re jio ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wipe ki a ko oruko re ni iwe iye lorun ongbe wipe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wipe o ti di omo olorun bi orugbe ba n gbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe iwa mimo ongbe isodi mimo ongbe okan funfun ni ongbe o
1: bi o npe ba npe enikeni ki o to mi wa sugbon bi o be ba bi o npe ba npe o ti o ko to olorun wa bi o npe ba npe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose iliri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wi pe ti ti olorun yo fi fi nkan won yi fun o o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun o lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orogbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisiyi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisiyi ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala mi tabi o nfe iwosan tabi o nfe isodi mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi o nkan ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro o ti ani lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki iliri olorun ki o di mimu se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwo si ti ani ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wi pe ko se eni ti nke pe oroko re ti o ru ara re soke lati di omo ni asale yi bi aba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wi pe a nfe awon ibukun olorun iliri olorun ki kona bi a ba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o nfe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o nfe isodi mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni isodi mimo ba wa si waju olorun ti o nfe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba nfe agbara emi olorun o daju wi pe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wi pe oju re yo mole si wa lara yo si fi awon ileri olorun ti o po yo fi won se yo mu won se ni igbese aye wa nitori be e je ki a dide ki a si so fun olorun wi pe a nfe imuse ileri re a nfe agbara re ni igbese aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wi pe loni o ru ara re soke loni o n ji dide ko ninu orun ti o ti n sun o si n fe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pepe isodi mimo nko ru ara re soke ki o so fun olorun wi pe o n fe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbese aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wi pe o n fe agbara emi mimo ni igbese aye re ji gbe agbara re wo iwo si oni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbese aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti nfo ni ku fo laye tele tele ninu igbagbo ji dide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wi pe o nfe ori ofe re ni igbese aye re o nfe anu re ni igbese aye re o nfe igbala olorun ni igbese aye re o nfe isodi mimo ni igbese aye re o nfe agbara emi olorun ni igbese aye re tabi iwosan o nfe iwosan ni igbese aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu o sile o fe ki a da o ni ide o fe ki a gba o sile ji dide ma se se ilowowo ma se je eni ko gbona ko tutu ke pe oruko olowa ke pe oruko olowa ke pe oruko olowa o daju wi pe yo gbo bo ba le ke pe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe asogo re wo iwo jerusalemu nitori lati igba yi lo alaikola ati aimo alaimo ki o wo inu re mo ke pe oruko olowa iwo nfe o ko si le ni nitori aile igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori aile igbadura oje alaini oje alai wa bi olorun nitori aile igbadura oje eni ti esu njoba ni idile re nitori aile igbadura oje eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se bogbe nitori aile igbadura oje awon ti ansegun re ati eni ti ko ni isegun nitori aile igbadura jidide jidide jidide ru ara re soke kepe oruko oluwa so fun oluwa wipe o fe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wona ni isodi mimo o fi igba gbogbo wona ni agbara mi olorun ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa ki o so fun olorun wipe loni loni o fe igbala o fe igbala ronu pada awon ese re ki o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o jewo ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba tin ni igbala ke pe olorun fun isori mimo bi o ba tin ni isori mimo ke pe olorun fun agbara ifikun ni agbara emi olorun bi o ba tin ni ifikun ni agbara emi olorun ke pe olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o ngbe ke pe oruko oluwa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun olorun wi pe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile igbadura yo kuro ni igbesi aye re ke pe oruko oluwa kepe oruko oluwa kepe oruko oluwa eyi ki se akoko fun orun sisun kepe oruko oluwa eyi ki se akoko fun irewesi kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko re ru ara re soke ki ileri olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia olorun ki o ba le je ti re ki muni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o kepe oruko oluwa so fun olorun di ileri re mu kepe oruko oluwa iwo nfe sugbon ati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbesi aye re lati ni nkan wonyi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun olorun ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki o kepe oruko oluwa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri olorun mu ki o di ileri olorun mu ki o re ofe igbala olorun anu olorun isodi mimo tooto ati agbara emi olorun ki o ba le je ti re ru ara re soke ki o kepe oruko oluwa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe ti o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile

0: Ambebe wipe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile.
1: Amen.
0: E ma se je ki a padanu.
1: Amen.
0: Iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin ambebe wipe ni iru ojo yi ti a o se wa logo. E ma je ki a gbagbe sun koja ire wa.
1: Amen.
0: Bi a si se nwo oro re nisisiyi koro yi si tabili okan wa.
1: Amen.
0: Ke a ma seso lori re.
1: Amen.
0: Ke oro yi ki o si ma seso lori wa.
1: Amen.
0: Se wa pe.
1: Amen.
0: Ki o si se wa ye.
1: Amen.
0: Ke a si je alaba pe pelu awon eniyan mimo.
1: Amen.
0: Adupe po ti gbo niruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Amen.
0: An se ayewo ninu oro Olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba popo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki Olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na.
1: Amen.
0: Eyi ni ireti gbogbo awon eniyan Olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihinrere ti o ti te won lowo. Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wipe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe Oluwa wa yi ki o jafara bi o ti le je wipe awon eyan ka si ijafara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe an reti Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu nbo. Awon angeli papa won so nipa bibo re be ni awon woli ti igba lai lai won ko sa e menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati Olorun tun si Johanu loju ti o ri fi han ohun ti nbo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe Jesu nbo. A bere lati ileri ati asotele ti Jesu Kristi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini. E ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe

0: ni biti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowo ba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi a kowo jo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo sile pada a ro pe ta ba gbe ya o pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bo se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele koto ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ah ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye n lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkankan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa tin ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni rile elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan o nsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la a n gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re Boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo Olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni Olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko je pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon se fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti Olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wipe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni oun gbe wa toro so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahin ibere wipe nibo ni o n gbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese 95 sugbon o n kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo Olorun ati tani Jesu nduro li owo otun Olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun Olorun kosi laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wipe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu Stefanu si so fun wa daju wipe ni oke orun ni ibugbe Olorun ni owo otun Olorun ni Jesu Kristi wa bi atin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a o gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro beni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara Galilee ese ti a fi duro ti en wo oju orun Jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Kristi leyin iku re ojinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: Epistle ti Paul apostle si awon ara Rome ori ikewa ara ife okan mi ati adura mi si Olorun fun Israeli ni fun igbala won nitori mo gba eri won je pe won ni itara fun Olorun sugbon ki se gege bi imo nitori bi won ko ti mo ododo Olorun ti won sin wa ona lati gbe ododo ara won kale won ko teriba fun ododo Olorun nitori Kristi ni opin ofin si ododo fun olukuluku eni ti o gbagbo mo se sa kowe re pe eni ti o ba se ododo ti se ti ofin yo ye nipa re sugbon ododo ti se ti igbagbo so bayi pe ma se wi ni okan re pe tani yo goke lo si orun eyi ni ni lati mu Kristi sokale tabi tani yo sokale lo si ogun eyi ni ni lati mu Kristi goke ti inu oku wa sugbon kini o wi oro na wa le ti odo re ni enu re ati ni okan re eyi ni ni oro igbagbo ti awa n waasu pe bi iwo ba fi enu re jewo Jesu ni Oluwa ti iwo si gbagbo ni okan re pe Olorun ji dide kuro ninu oku a o gba ola nitori okan ni a fi igbagbo si ododo enu ni a si fi jewo si igbala nitori iwe mimo wipe enikeni ti o ba gbagbo oju ki yo ti nitori ko si iyato ninu ju ati eleni nitori Oluwa kan na loluwa gbogbo won o si po ni oro fun gbogbo awon tin ke pe nitori enikeni ti o ba sape oruko Oluwa ni a o gbala nje won ati se kepe eni ti won ko gbagbo won a si ti se gbo eni ti won ko gburo re ri gbo won a si ti se gbo lai si oni waasu won a si ti se waasu bi ko se pe aran won gege bi ati ko pe ese awon tin waasu irere alaafia ti dara to awon tin waasu ihin ayo on rere sugbon ki se gbogbo won ni o gbo ti ihin rere nitori Isaiah wi pe Oluwa tani o gba ihin wa gbo nje nipa gbigbo ni igbagbo ti wa ati gbigbo nipa oro Olorun sugbon mo ni won ko wa gbo bi be ni nitooto ohun won jade lo si gbogbo ile ati oro won si opin ile aye sugbon mo ni Israel ko wa mo bi Mose ni o ko wi pe emi o fi awon ti ki se eniyan mu yin jowu ati awon alaimoye eniyan ni emi o fi bi yin ninu sugbon Isaiah ti le laya o si wi pe awon ti ko wa mi ri mi awon ti ko bere mi ni a fi mi han fun sugbon nipa ti Israel ni o wi pe ni gbogbo ojo ni mo na owo mi si awon alaigboran ati alariwisi eniyan.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a se ti wo inu re wo pe lojojumo le nto wa lojojumo la gbadura si tesin gbadura wa lojojumo la nke pe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere wo pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki ese mu ohun didun ki ese fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wipe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wipe o ye ki oni je ojo ayo nitori atimu ibinuje won ati ifoju okan won asitimu arodun ti o wa ninu okan won atimu kuro ati awon ohun egan ti awon keperi fin pegan won wipe atimu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni mi a wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori keta dinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori keta dinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wipe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wipe o ma nfuni ni okun o ma nfuni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le epo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa e ni o fi ye ki a mo wipe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo Oluwa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo Olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu Jobu ori ogun Jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbesi aye elese ni igbesi aye awon odaran ni igbesi aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbesi aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbesi aye won tabi o dabi igbega ni igbesi aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki a ri eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wipe isoro osi nibe sugbon oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wipe ko ni mo wipe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wipe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni wepe a mo wepe o wa lati odo Olorun yala arije tabi a orije ni yala arimo tabi a orimo yala anishoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi man bere nigbati aba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigbati aba ni idariji ese lati odo Olorun wa nigbati aba ka awon aisedede wa ti aka won kuro ti amu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti ari ni wepe Olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ke awo orin Dafidi ori kokan le laadota orin Dafidi ori kokan le laadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa Dafidi o je eni ti o mo Olorun o je eni bi ti inu Olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu Olorun Dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu Adamu o lati bi iran Adamu o je eniyan buburu o je elese Dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu Olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenu so fun Olorun lati je ki a mo wi pe Olorun je eni ti o jare nigba ti o ba ndajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aisedede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe Olorun so fun Samueli nipa Dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe oni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti Olorun pe Dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe Dafidi ti o ti mo pe ninu asedede de agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba Olorun laja eni ti o ti ba Olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo si waju Olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye Dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kukuru osubu sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan Olorun eni o mu ki Dafidi ki o ku lori ite eni o je ki o wole ni waju Olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo Olorun titi lai lai ni o ma je omo Olorun ko so be o so wi pe nisisiyi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati niwaju Oluwa o wa n bebe wi pe ki Olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki Olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma n ja awon ewe kan bi awa ti a dagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi eru si a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti Dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu fo mi ki se wi pe Olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o n so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma n ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki Olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ariwo pe Dafidi o n so wipe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wi pe bi abani dariji to to bi abani igbala to to eyi ma fun ni ni ayo je kin se apere kan fo ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orilede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se ewon ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe ada o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti ati je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti ati nda eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini ati ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin david nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o se se ki a ri eni jeje ni ode ara o se se ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu jeremiah ni a tun ri jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihin ni jeremiah n so fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa wa si eti paudo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfun ni lagbara o tun fun ni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lori wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo orun eyi ni oro olorun man se ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan wonyi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gboro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o tin sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu johanu ori kedogun ese kokanla johanu ori kedogun ese kokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo tooto ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma n bere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma n gboru ju be lo o ma n kun ju be lo o ma n fe ju be lo nigba ti a ba n ba olorun rin nigba ti a ba n ba olorun lo nigba ti a ba n to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba n ka ti a ba n gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wepe o n fa ayo fun eni ti o je omo olorun tooto kini a ri wepe o n fa ayo idunnu fun omo olorun tooto je ki a wo orin dafidi lekan si ki a ri wepe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wepe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kọkànléláàádọ́ta ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o n so fun wa wipe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wipe oun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wipe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma n fa ayo wa sinu eni kookan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe kii se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti amo boya awon ti an gboro latokere wipe won fi aye won fun Jesu Christi won ni igbala won di ore olorun wipe an ko ruko won si iweye gba ti abari wipe ijoba larun di gbigboro ti ari wipe awon ti on di eni igbala wipe won po ju be lo lojojimo eyi man fo ayo ati nu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigbati ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yi pada sodo olorun wipe awon wonyi ngba Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala won wipe an koruko won ninu iwe iye lorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si arin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapa oni igbala olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wipe o ngburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi pa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati abani idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o nsesho lori wa awa paapa arin ni waju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo an je ki eje Jesu Kristi ki o ma wewa ni igba gbogbo oni ni waju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigbati a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti gbadura won ni itusile won ni dande won ni iwosan ari wepe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli ori kejo ise awon aposteli ori kejo lati ese ikarun philipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti philipi n so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni samaria nigba ti won ri pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu naa ayo pepo si wa ni ilu naa ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wipe ise olorun o n fese mule lati owo wa ise olorun o n fese mule pelu ijo wa o ma n je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu esra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon molefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigbati a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon won yi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti asifi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni a ri la rowo to wa pelu bi awa na bi ati ri tele tele se amo wi pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma nwa ari wi pe bi aba tin wa su ni gesi iwon ba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ari wi pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni apiri pe akilari ni isin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a ti se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amun kan won yi kuro ni a ri pe awa papa a le joko ni isin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa papa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisinsin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun ti n fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wi pe a ti ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye anipekun pelu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada antu won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura si o mo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gba ta wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbesi aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisinsin yi lai logun nisinsin lai ru ebo nisinsin lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisinsin lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti n kunle ta n gbadura ta n kepe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ki a wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo naa eyin ki yo bi mi lere onko lo oto ni mo wi fun yin olukuluku